Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.

0: We have a guest today, Stage Vibes. At ito ay isang show na gaganapin this coming before Christmas. So before Christmas, pwede na kayo mag-ready mga ka-vibes, no? And isecure na yung tickets nyo. Pero bago natin alamin, yan, live po tayo ngayon sa aming Facebook page. Kasama natin si yan, ang Dularcada Playhouse, si Sir R.K. Mercado, isang Meisner teacher, and si Miss L.J. Cruz mula sa Dularcada Playhouse. Sir R.K. and Miss L.J., bati naman tayo at magpakilala sa buong sambayanan.
1: Hello, good morning sa inyo. Ako si L.J. Cruz. Ako ang Social Media and Community Development Officer ng Dularcada Playhouse.
2: Hi everyone, magandang araw sa inyong lahat, mga kapwa at minamahal kong mga Batanggenyo.
0: Yeah.
2: Ako si R.K. Mercado, ang Festival Director ng Stage Bites Shortplay Festival and Artistic Director ng Dularcada Playhouse.
0: Ayan, talagang bigatin. Nakaupo dito. Sir
2: thank
0: R.K.,
2: you
0: thank you so much, Miss L.J., sa pag-upo dito sa ating programa. We just like to get to know first ang Dularcada Playhouse. Para sa ating mga ka-vibes na ngayon lang nakakinig, sino at ano itong Dularcada Playhouse?
2: Okay, ang Dularcada Playhouse ay ito lang siya, parang dula at barkada. So, Dularcada. So, it's a circle of your friends or your barkada coming together, creating a play together, and telling stories. So, binuo namin ang Dularcada Playhouse. Originally, nag-start siya talaga as parang mga alumni ng Lasal kami. Kasi bagong-bago lang, baby pa lang siya. Like December.
0: Yes.
2: Like kasabay ni Papa Jesus.
0: Parang gano'n. December. So, Sir R.K., parang last year naalala ko, plano pa lang to eh.
2: Uy, oo, nakwento ko to sa iyo.
0: Yung kwentuhan natin last time in your previous shows, pero this time, it's happening.
2: Yes, wow. Nagaganap na siya ngayon. Mm-hmm. And sobrang parang di pa rin kami makapaniwala at may halong kaba.
0: So, ang ating nalaman from the Dularcada Playhouse, aking research, no? Ang yung journey nyo, this is a Batangas-based community theater company.
2: Yes.
0: Paano nabuo?
2: Okay, paano nabuo? Ay, napakagandang tanong na yan. Okay.
0: From school na ba to? And then later on, talagang decidido yung mga members and then Dularcada Playhouse happened.
2: Yeah, sige.
0: In terms of members.
2: Garne nangyari di yan. Ako yung nananahimik lang naman. Nanahimik lang naman. Tapos, siyempre, meron kaming grupo sa Lasal yung Dulaang Kentaura na kung saan doon ako nagtuturo ng theater sa De La Salipa. Tapos, yung aking mga members doon na matagal ko nang nakasama sa organization, kagaya ni LJ Cruz. So, isa sila sa mga nagsoy-soy, nagsabi na, paano kapag gumraduate kami, saan kami lulugar?
0: Parang prop na bitin sa teatro. So, gumawa.
2: Pag-graduate daw, saan sila pupunta?
0: Wow.
2: Sige, gawa tayo ng grupo.
0: Wow.
2: Balikan natin ang lumang pangalan ng Teatro Lasaliano and Dulaang Kentaura, which is Dularcada.
0: Wow, possible pala yung ganon. Coming from the school, and create a community and i-pursue sa mga susunod pa. So mga ka-vibes, baka meron dyan sa inyo, whether high school, college, ano, encourage na rin natin sila na it does not stop, even if you're working na. Yung mga talentong na nabaon nyo sa school days, nakaka-inspire naman yun, Sir R.K.
2: Thank you, DJ.
0: But anyway, let's introduce itong Stage Bites na production ninyo this coming October.
2: September and October.
0: So, ngayon naman pag-usapan natin yung Stage Bites Community Edition Batangas. Ano ba ang Stage Bites na ito, Sir
2: okay. Mga minamahal kong Batanggen nyo. Okay. Gusto kong ipakilala sa inyong Stage Bites dahil ito ay nag-umpisa lang naman talaga sa isang crazy idea lang din naman. Dahil madalas din naman tayong pumunta sa Maynila at i-expose ang sarili para manood. At nakakita tayo doon ng inspirasyon mula sa mga kaibigan namin na gumagawa din ng Shortplay Festival sa Manila.
0: Yes.
2: So sabi ko, pagbalik ko namin ng Batangas, sabi, bakit nga hindi natin subukan din sa ate?
0: Kaya nga.
2: Naman po pwede. Ay, di
0: pwede
2: na.
0: Naman.
2: Pwede nga, maaari pala. So, naisip ko muna siyang ganun sa De La Salipa. Stage Bites Campus Edition. Kung saan yung unang theme niya ay unang kagat. parang first attempt kasi I do not know how to do it.
0: Batanggen yung Batanggen. Oo, yung so, effect.
2: Nagkaroon siya ng magandang impact sa community ng De La Salipa and na-appreciate namin. Nakita namin na, okay, kaya palang magsulat. Marami palang gustong magsulat. Marami palang gustong matutong mag-direct. At marami mga actors ang gustong sumali. Mm-hmm. Ngayon, naisip namin ni na LJ, try kaya natin yung community edition naman. Pero nakakatakot
0: lumabas
2: ito.
0: Lumabas ng school.
2: Ang problema, baka walang magpasa ng script. Mm. Ay, nagulat kami. DJ, may nagpasa 31 na tao sa buong probinsya.
0: Wow.
2: Bilang nag-uumpisa, mm-hmm, na theater, na stage bites.
0: Ang dami niyong binasa, Sir RK.
2: Madami.
0: Madaming nireview.
2: At merong isang nagpasa. Siguro sa 31 na yon, yung may isa doon na galing ibang bansa, foreigner nagpasa. Kasi
0: wow,
2: akala niya pwede yung mga international, mm-hmm, script. So binasa namin yon. At iba-ibang edad yung mga nagsulat. Merong 17 years old, may 16 years old, 30, 40s, and pumili lang kami doon ng 6.
0: Wow, 6 lang ang nanalo.
2: Yes.
0: Out of the 30.
2: Yes.
0: Ayan. At syempre mga ka-vibes, this is so inspiring, Sir RK. Pati script sa community nyo kinuha, and this will be showed sa community din. And galing school, and now nag-transition na theater company na siya outside of school kasi nag-graduate na siguro yung mga student mo. But anyway, this is a short festival. Is this the same sa mga first time lang makarinig dito? Is this the same as short films in terms of industry ng pelikula? Ito ba ay itong short festival, is this short films pero theater naman na shorts?
2: Oo. Ayan. May pagkakapareha sa konsepto. Magkaiba nga lang ng medium, no? Mm-hmm. Kasi siya ay theater.
0: Yes.
2: And siguro ang isang special na bagay na gusto kong i-share sa Stage Bites DJ ay, uh-huh, ang Stage Bites kasi ay para sa mga emerging artists talaga. Mm-hmm. Binuo talaga siya para sa mga nag-uumpisa.
0: Ayan.
2: No? Kasi so, you have to start somewhere.
0: Oo. Mga ka-vibes natin, no? Imbitahan din natin.
2: Uh-oh,
0: uh-oh. If you want to start somewhere, addition tayo dito kay Sir RK.
2: Yes.
0: And this is a nice bridge for the people. I hope we are hitting the right audience, no? Right now, this morning. This is the right bridge and the perfect bridge. Para, alam mo yun, Sir RK, ang dami kasi nating nakikilala na they don't know where to start. Start small pala. Start in your community. Start in your school. And then later on, di ba? LJ, how was your experience from school to ngayon sa community na tayo magpa-perform, magpa-play, and now you're the one who managed it. Kaya, ang ganda ng progress. So, how was it for you?
1: Yes, so, ako po, una kinabahan ako, sobrang kinabahan ako, kasi wala po akong experience na mag-perform outside the school. Palaging tuwing nag-show kami, familiar faces lang yung nakikita ko, yung lagi ko nakikita sa school. So, ngayon, paano? Iniisip ko, pag nag-perform ako, sino-sino ba yung mga makikita ko? Pero dahil nga may mga kasama kong kagaya nila Sir RK, yung Dolorcada PH, super safe naman sa pakiramdam. Na lagi naman sinasabi ni Sir RK na sama-sama kaming tatalon sa bangin. At kung ang mabagsakan namin ay ipot, okay lang kasi magkakasama naman kami. Pero kung gold, edi mas masaya. Tapos habang binubuo namin yung Dolorcada PH, i-add ko lang din kasi sobrang kinabahan din ako doon. Kasi wala naman akong experience sa pagmamanage ng sa pag-help sa community-based theater. So, hindi ko alam ano bang gagawin. Sino-sino ba mong media partners i-email? Sino-sino ba? So, ayun. Pero Ang saya ng journey na to. Babaunin ko siya every day, lagi, kahit
0: wow,
1: saan.
0: So inspiring. Mula sa testing the waters, exploring the waters. Yes. Eto, meron tayong avid listener nag-message sa atin. Si Sir Eman Laksamana, good vibes morning. Sabi niya, makapag-audition daw. Naku, parang hindi naman pang start ito si Sir Eman. At ang dami ng experiences. But anyway, good vibes morning, Sir Eman.
1: Good morning.
0: Thank you for listening. And ito, kanina off-air, nag-uusap tayo, Sir RK. Sabi ko, this is giving Cinemalaya. Parang one festival, pero ang daming pinaplayed. So this will be a 6 short plays. Tama ba yun, Sir RK? Can you confirm?
2: Yes, tamang-tama. 6 na magkakaibang kwento na tumatalakay sa iba't ibang paksa ng buhay.
0: Yes, sobrang impactful naman nun, Sir RK. But anyway, ang inyong tema ay piglas.
2: Piglas.
0: For me, ang piglas ay kumawala.
2: Yes.
0: Ganyan. Mm-hmm. So, ang theme ngayong taon, Piglas, ang lakas ng salitang yan, Sir RK. So, kapag sinasabi ba nating Piglas, anong ibig sabihin nito sa inyo?
2: Okay, ginawa namin siya unang-una dahil ginawa nga namin muna siyang community-based, di ba? Community, community edition.
0: Yes.
2: So, yun ang pinakaunang Piglas namin eh. No? From campus, nagmatapang kami, ipiglas natin, no? Try natin, subukan natin. Then habang tumatagal, habang binubuo namin yung konsepto, nakita namin yung kasaysayan niya na this is a stories of breaking away, breaking silence, breaking cycles, and becoming. So, doon talaga namin itinuon yung pinaka-main concept ng Piglas. Kung saan, gusto namin marinig yung boses ng mga manunulat ngayong taon. Ano ba yung mga klase o uri ng Piglas na meron ka sa buhay mo ngayon? O sa mga sensibilities na aware ka o meron ka na nandito lang o nandito lang. Pero gusto namin marinig. Kaya nagpa-call for playwrights kami and gusto ipiglas ninyo lahat yan.
0: So parang ini-experience natin yung yes. mga scenarios in life ng ibang tao. And this is, these are real stories sometimes. But without spoiling our listeners, make them excited. Ito ba ay relatable sa mga Batanggeno?
2: Yes, yes, yes. Ah, ganito ang gawin natin, DJ. Magpapalit-palit kami ni Ate LG ngayon. Bibigyan namin kayo ng maliliit na pasilip kung ano bang meron sa mga kwento at anong mga title at sino yung mga playwrights.
0: Yes, okay.
2: Yes. Okay, okay.
0: Anim to.
2: Okay, sige, sige. Ate LJ, umpisahan mo. Go.
1: Hello. Siyempre, inahin ko na yung kwento kung saan mapapanood niyo ako. Ang title po ng play na ito ay Sa Ilalim ng Buwan Tuwing Hating Gabi na isinulat ni Lanti. Ito ay kwento ng isang burnout writer na nawawala na ng gana magsulat. And hindi niya alam kung paano siya tutuloy until meron siyang isang friend na magpo-push sa kanya para gawin ulit yung mga bagay na mahahanap niya yung spark niya and tingnan natin kung sino ba yung friend na yon.
0: Hashtag relate.
1: Yes.
0: Ate ko.
1: May layer siya ng mental health, guys. So, ayun, Piglas din siya.
0: Wow. You know what, Sir RK? Actually, tomorrow, may makakapanayam tayo regarding mental health awareness. And right now, that's what I'm feeling dito sa stage production na ito. And it's inclusive? Is it inclusive for everyone?
2: Yes.
0: We're all going through the same things.
2: Yes,
0: and in this
2: yes.
0: way, we are expressing through theater.
2: Ayan. Yes po, yes po.
0: Yeah,
2: and ano lang, idagdag ko lang din, ang ating pong short play festival ay PG-13. So, ibig sabihin, kung 13 years old ka na pataas, go yes. na go yan. Kung 13 years old pababa ka, magsama ka ng magulang.
0: Yes.
2: Okay. So, second play natin.
0: Second play.
2: Okay. Meron kaming Bago Ang I Do.
0: Mm-hmm.
2: Okay? It's a story of pagpapakasal.
0: Mm.
2: Nang kasalang Batanggeno.
0: Ay, iyan.
2: Ay, iyan.
0: Ay, baysanan.
2: Eh. Ay, baysanan sadya. So, maubos na ang...
0: Yaman.
2: Wagla ang yabang. So, tatalakayin ito sa panulat ni Rome Rodriguez. Kaya abangan ninyo kung gaano katindi at paano tinalakay ang konsepto ng tradisyon at kasanayan sa uri ng pagpapakasal
0: wow.
2: o pagpapasakal
0: Oy.
2: Sa kasalang Batangas.
0: Oo. So, gabi, parang these are the stories of the people dito sa Batangas na hindi pa na-share. And this time, i-share nyo sa pamamaraan ng teatro. So,
2: yes.
0: This is so exciting, mga ka-vibes. Panoorin natin to. Ako manunood ako neto eh. Sinabi ko na kay Sir RK. But anyway, sige, ready na ako sa third, Miss LJ.
1: Okay, ang third play natin, ang title po niya is Susi, na isinulat ni Selena Nahara.
3: Naraha.
1: Selena Naraha. Ang kwento nito, isa siyang may mag-ina na ayaw niyang paalisin yung anak niya na gusto nang maging independent sa life. Maybe because may sugat sa puso, something like that. So hindi natin alam, abangan natin, ano. Ayun.
0: Yeah. Na-excite ako bigla kasi nabitin ako. Anyway,
2: yes,
0: ayan. Continue
2: oo.
0: Tayo.
2: Kasi
0: Sir
2: ano eh, dun sa Susi, kasi it's a story of mga single moms na naiiwan para palakihin ang kanilang mga anak.
0: Wow.
2: Yes.
0: So,
2: kaya,
0: like, single moms, very sensitive situations, yes, in life. Pero ito, mga ka-vibes, mapapanood natin yan on a play, on a theater play. But anyway, sige, ano, let's go,
2: yeah,
0: on.
2: Ano nga sabi dun sa linya? Hindi pa ba sapat ang isang ina para... Di mo alam?
0: Okay, di mo alam.
2: Okay, so may linyang ganun. Abangan nyo yan. Pag narinig nyo yan, yes, di pa ba sapat ang isang ina lang para bumuo ng isang pamilya? Di ba? Ang ganda ng tanong,
0: parang
2: no?
0: Parang wait lang ha. Mag-recover lang ako sa title pa lang and yung synopsis pa lang. Parang aray ko.
2: Ayun. So, meron tayong isang play tungkol ito, After Sunday, mm-hmm, by Carlo Aguila. Ito ay kwento, DJ, ng isang magdikon, magpapare, tapos isang gabi, kumatok sa pinto yung isang taong sobrang special sa kanya. Ang tanong ko sa'yo, DJ, lalaki ba ito o babae? Pag-usapan natin sa stage, guys.
0: So, yung parang grabe, nabibitin na talaga ako ngayon. And... yes. Gusto ko nang malaman. Pwede bang pag kinulit kita after nito,
2: yes,
0: sir, sasabihin mo ba sa akin?
2: Sabi ko nga sa'yo, tumatalakay ito hindi lang sa mga single moms, sa mga OFW, tumatalakay din ang ating mga kwento sa Stage Bites about sexuality and genders.
0: Wow, very, very sensitive topics. Again, gagawin natin creative yan para mas maiparating sa mga tao why it matters and how it matters using a theater play. Wow, okay. Miss LJ.
1: Ang next play po ay pinamagatang May Naiiwan na isinulat ni Jairus De Castro. Mm-hmm. So, ang kwento po nito, kwento naman siya ng mag-ama. Kanina, mm-hmm, kung mag-ina, ngayon mag-ama.
0: Ayan.
1: At kanina, kung pinipigilan ng nanay ang anak niya na umalis, ito naman, pinipigilan niya yung tatay niya na umalis. Mm. So, napapanuhin din ito kasi very political yung play. Mm. And it's about nagra-rally, something like that, mm-hmm, ganyan-ganyan. Tapos, madami din siyang gustong sabihin, madami din siyang gustong ipaglaban,
0: yes,
1: na nakikita natin ngayon sa mga balita.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Pero maliban sa mga balita, sa mga kwentong nakikita natin sa mga balita, may mga ang problema kasi hindi lang nasa labas ng lansangan, 'di ba, DJ? Mm-hmm. Nagrarally tayo dahil may mga problema tayong pinaglalaban because of our bayan. Mm. Pero may mga problema na kailangan mo munang hilumin sa loob ng pamilya.
0: Yan. Kaya nga sabi, everything starts at home.
2: Yes,
0: ayan.
2: Yes.
0: Pero ang home mo ba? Home ba talaga yan? O house lang?
2: Kaya nga. So, yun, oh, no, grabe naman yun.
0: Gusto ko na itong mapanood. And we're really excited for this. And mga ka-vibes, later on, tutok lang kayo kasi, mm-hmm, ipa-play natin. I-ask natin later on sila, Sir Arky, paano ba makabili ng tickets?
2: Yes,
0: or
2: yes,
0: saan ba ito gaganapin? But sige, continue tayo, Sir,
2: yes,
0: Arky.
2: Pang ilan na ba?
0: Pa lahat.
2: Meron pa bang... ilan na lang natitira? Isa na lang. Okay. Meron pa kaming last one, mga kababayan. Ang title ito ay Planchado.
0: Yan.
2: No? Planchado. From the word plancha, plancha, plancha. Oh. Daming gustot niyan.
0: Oo.
2: Oh. No? Dito naman, tinatalakay namin. Ito yung magandang tanong na naiwan sa akin sa planchado na play, DJ. Mm-hmm. Bakit tuwing merong namamatay, bakit lagi natin silang inaalala sa mabubuting bagay na ginawa nila? Bakit hindi tayo maging totoo dito?
0: Oh. Alam mo, palaisipan yan sa akin all along, Sir Arky.
2: Diba?
0: So baka dito, ang palaisipan na yan ay masatisfy at masagot bigla.
2: Yes, yes, yes. Maraming masasagot na mga yan, tanong at damdamin.
0: Nakaka-excite, mga ka-vibes.
2: Yes. Ayan. Ah, sinulat ni Kurt Isaac.
0: Yes,
2: yes, ayan, yes, Kurt, yes, Isaac, yes.
0: Ang ganda, Sir Arky. Title pa lang, nag-enjoy na ako.
2: Yow!
0: But anyway, mga ka-vibes, meron silang six short
2: plays. Yes, original
0: na,
2: Batanggenyo short plays.
0: Original Batanggenyo. Ang una ay meron Susi, May Naiiwan, After Sunday, Planchado, Sa Ilalim ng Buwan Tuwing Hating Gabi, at Bago ang I Do. Title pa lang, mga ka-vibes. Parang,
2: grabe.
0: Hindi na ako makakatulog. Gusto ko nang isipin. Gusto ko nang matunghayan.
2: Tsaka mga first-timers, yung actors.
0: Sobrang exciting. First-timers
2: may
0: pa.
2: May mga first-time. Yeah.
0: In terms of the theater company, yung members. And this is new. This is new. Pero bakit po ba mahalaga na mailagay ito sa entablado? Kwentong likha ng Batanggenyo, bakit taga Batangas? How will this be different sa ibang lugar?
2: Okay, number one, unang-una, gusto talaga namin i-celebrate muna yung Batanggenyo talents. Mm. No, dahil ang dami kasi DJ eh.
0: Yeah.
2: Ang daming gustong magsulat. Ang daming gustong umarte, ang daming gustong mag-direct, ang daming gustong sumali sa isang production team. Mm-hmm. However, walang platform.
0: Yes.
2: 'Di ba? Parang siguro dahil nasanay na kami, na kami-kami lang noon ang gumagawa.
0: Mm-hmm.
2: No, dahil ang tagal na namin sa theater sa mm-hmm. sa probinsya, like Lipa Actors Company, yeah. 15 years.
0: Ayan, good vibes morning, no? Sa diba? Lipa Actors Company.
2: Lipa Actors Company, yan, hello. Kami-kami yon. Tapos, bumuo pa kami ng another group, which is Teatro B.
0: Mm-hmm.
2: Then, syempre, gusto pa rin namin mag-expand yung community. So, dahil gusto namin ma-duplicate. So, ginawa namin itong Dulercada Playhouse para dumami. And because of the Stage Bites, I think magiging magandang platform siya para, isa siyang laboratory, kung titingnan natin, no? Laboratory para sa mga emerging artists, para ipagpatuloy. Bakit siya naiiba? Dahil, ay, hindi siya naiiba. Dahil, pare-parehas lang ang layunin ng mga gumagawa ng teatro, no? Uh-huh. Which is magbigay ng kwenta sa mga kwento at magbigay ng saysay sa mga salaysay.
0: Mm-hmm.
2: At isabuhay natin ito gamit yung mga natutunan natin kung paano tayo dadaloy sa buhay.
0: Mm-hmm. Sir, parang naging rapper kayo doon. Sir, I love the rhyming. And ang ganda, so impactful for me hearing this firsthand. And anyway, mga ka-vibes, I think this is a new flavor for Batanggenyo. Ganun na lang. Because
2: yes,
0: this is new generation of actors. Pero, same.
2: And returnees. DJ, alam mo ba?
0: Returnees and new.
2: Yes, so, may kwento ko lang sa'yo.
0: To,
2: halu-halu siya. Mm-hmm. Sabog talaga siya. Tinatawag namin siya lagi na beautiful chaos.
0: Mm-hmm.
2: Dahil, beginner, may makakasamang medyo marunong. Then, may makakasamang hindi rin marunong. Mm-hmm. Then merong mga returnees, sabi ko nga sa'yo DJ, yung mga returnees natin, meron kaming mga actors na nag-stop ng mag-acting for 10 years because dahil nagka-baby na sila, nagka-asawa, nagka-trabaho, then bumabalik. Merong isa kaming actor, 65 years old, walang experience kahit isa.

0: po silang gaganapin na Stage Bites Community Edition Batangas, ang kanilang production, this coming last week of September and by the first week of October. And ang tema nila ay piglas. So, na-mention na rin natin na maraming paraan para ma-entertain ang mga tao ngayon. Pero ngayon, ang live theater ay napuput into light na. So, hindi natin nakukuha. Ano yung hindi natin nakukuha compared sa panunood ng screen when we go to live theaters? Ayan, let's appreciate muna yung ano. Let's go to what makes this different, this festival different. Ano yung makukuha ng mga manunood na yung sa screen lang, ganyan? How can we compare that, yung live versus screen?
1: Okay. Ako siguro i-focus ko lang yung akin sa live. Mm. Kasi pag kasi nanonood ka ng actual performance, there's a live wire happening. Mm.
0: Walang fast forward, walang skip ads. Yes. Ganyan.
1: At saka yung walang pause. Walang pause. At saka yung kuryente mismo, yung buhay na kuryente, live wire.
0: Mm.
1: Buhay. Isa siyang energy na nagsaspark kapag nakita mo. And yung actual, nakaharap mo yung mga tao, talagang siya ay dumadaloy at nagre-resonate sa'yo kapag siya ay nakikita mo, tinututukan mo. No, unlike kapag merong TV or merong screen, which is okay naman. Okay naman. Pero iba pa din yung danas na tinatawag natin. Kapag danas. Nakikita mo ng harapan ang isang bahagi ng buhay mo na alam mong ikaw din. O pinapanood mo sa harapan mo. Like for example, may nakita kang isang taong nagtatalong magnanay and halos abot kamay mo lang na pwede kang kumilos o pwede mong kilusan. Mm-hmm. Iba yung pakiramdam sa mga pagkakataon o sitwasyon na pinapanood mo na pwede mong kilusan. Na parang, kunyari, gusto ko siyang awatin, pero hindi mo maawat. Pinapanood mo sila dahil nasa teatro. Yung pakiramdam mo na yon, totoo lahat yon.
0: Mm.
1: Unlike doon sa mga pelikula na alam mong there's a barrier.
0: Yes.
1: No, iba yung
0: you know it's scripted.
1: Yes, alam mo.
0: And though sa live, though there's a script, but siguro the frequency and the vibes in the place, we're in the zone.
1: Buhay na buhay.
0: And we are in one place.
1: Ganun. Very raw, yeah. Very organic, and very vulnerable.
0: Wow, I love how you metaphored the live wire and yung electricity dito diba? Sa yung feels when we watch this.
1: Kaya ako na-mention yung vulnerability so kasi pag nanood ka ng isang theater, ito lagi sinasabi sa amin ng teacher namin. It's only in theater na matatagpuan mo yung katotohanan or yung vulnerability ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Dahil yung moment na pinapanood mo isang artista, maliban sa walang cut doon, pero nagre-respond sila truthfully sa isa't isa. Unlike kapag kunwari sa pelikula, no? Syempre it's a director's vision. No, ikakat nila ito ulit at pipiliin kung ano yung best shot.
0: Yes.
1: Pero syempre sa teatro, makikita mo yung river.
0: Mm.
1: Kung paano siya dumaloy at paano umalon, ano lang yung katotohanan na matatagpuan mo doon sa mismo mga eksenang ibinibigay sa'yo.
0: Yon. And syempre Sir RK, we've been a fan of theater plays and bigyan natin ng ano ng moment kayo na who should watch this na para po ba ito sa theater lovers o pati sa mga taong nagsasabi hindi ako mahilig sa theater, anong gusto niyong sabihin sa kanila, Miss LJ?
2: Okay, first of all, hindi lang ito para sa mga theater lovers, ito ay para sa lahat. Kasi dito sa mga kwento na ito, for sure naman makaka-resonate sila sa kahit isang play lang na ipapalabas namin. And ano pa ba?
3: Madami
2: pwedeng manood. Basta...
3: All ages.
2: PG-13?
3: All ages. Basta kasama mo
2: magulang. Basta pag 13 below, kasama mo yung parents mo, okay.
0: Yeah.
2: And for sure, mag-enjoy din yung mga parents nyo. Kahit anong edad. Nakakapag-enjoy. Kasi iba't iba naman yung tinatalakay namin sa mga kwento na ito.
0: Ayan. Yeah. In terms of family bonding, pwede nyo rin itong gawin. Kasi yes. Sometimes nakakita tayo, they go to cinemas, they go to mga shopping areas or mga park to do sports. This is another way on how can we appreciate art dito sa theater. So, eto na, event details and information. Saan makakabili ng tickets dito sa Stage Bites Community Edition Batangas? Paano makakakuha? And where can we follow you sa socials?
1: Okay, mga kababayan, paano din

0: Niyo po kami at abangan sa Amalfi 718 Hotel ngayong October 3 and 4 and September 26 and 27 para sa aming Stage Bites Community Edition. And ang ticket ay mabibili niyo sa aming Facebook, sa online. Meron po kami mga forms dyan. Inyong buksan-buksan niyo na lang sa mga caption. Tapos i-book niyo na, panoodin natin, pagsaluhan natin, at i-celebrate po natin ang likha ng ating mga kapwa Batanggenyo.
1: Yes! Support na support! Once again, mga ka-vibes, kasama pa rin natin si Sir RK Mercado and Miss LJ Cruz from Dularcada Playhouse, and meron silang gaganapin na production na Stage Bites Community Edition Batangas. Ang kanilang show dates will be on September 26 to 27 and October 3 and 4, 3 p.m. sa Amalfi 718 Hotel, Lipa City. And ang tickets daw po ay mabibili sa kanilang Facebook page na
0: Dularcada Playhouse.
1: Yan. And dako na tayo sa ating good vibes tanong. Alam mo, Sir RK, lagi akong may good vibes tanong.
0: Go.
1: Ang good vibes tanong ko this morning sa inyong dalawa. Kung ang buhay mo ay isang theater play, ano ang title ng current chapter mo?
0: Ano ka naman naisip?
1: Napaisip bigla.
0: Okay. Kung ang... Ano nga ulit yung DJ?
1: Kung ang buhay mo ay isang theater play, ano ang title ng current chapter mo?
0: I think yung title ng current chapter ko ay Barako.
1: Yan!
0: Oo, love dahil it. Dahil ito yung season or phase ng buhay ko na gusto kong itawid ang mga bagay na gusto kong malampasan, mga struggles na gusto kong hilumin, mga problema or mga challenges na gusto kong ipanalo sa buhay. So, itong ginagawa namin project right now, it's something na very risky, mahirap, and very, alam mo yun, magulo, chaotic. So, dahil barako, dahil naniniwala ako dun sa katangian ko at kakayahan ko na kaya natin itong lampasan, basta sama-sama.
1: Yes.
0: Dahil ang isang barako ay hindi nangangahulog ang mag-isa.
1: Mm.
0: 'Di ba? 'Di ba? May image kasi ang barako na dapat ikaw ay mag-isa at kaya mo lahat.
1: Mm-hmm.
0: Pero ako naniniwala ako na ang barako kagaya ko ay nangangailangan ng isang komunidad na kanyang maaaring samahan na maging daluyan ng damayan at pangalaga.
1: Wow, that's so inspiring. Ika nga ay humans are made to co-depend kahit barako ka.
0: Yes.
1: And Miss LJ, kung ang buhay mo ay isang theater play, ano ang title ng current chapter mo?
2: Kung ang buhay ko ay isang theater play, siguro ang title nito ng chapter ngayon ay flow.
1: Whoa.
2: Kasi graduating na kasi ako. So, hey, yung course ko medyo malayo siya sa theater kasi I'm a legal management student.
1: Mm.
2: So, sa ngayon, hindi ko pa alam kung ako ba ay may time pa mag-theater pagka-graduate ko. Pero dahil nga may Dularcada Playhouse, for sure meron. So, ako ay nasa floater pa lang ako. Floater. Hindi ko pa alam kung ako ba ay mag-lolo o ako ay mag-theater muna. So, ayun lang.
1: Wow, and this is very rare for someone who would like to pursue law, tapos nagte-theater. May mga na nakikilala tayo dyan over the days. And again, mga ka-vibes, just encouraging you, it doesn't mean na you have responsibilities added. Hindi ibig sabihin nun, kakalimutan mo na yung passion mo with art. So, Sir RK, any last words sa ating mga ka-vibes?
0: Mga ka-vibes, kumusta naman kayo dyan? Maraming salamat sa pagtutok sa GV99.9.
1: Ayan, thank you so much, Sir RK. Yes. And once again, mga ka-vibes, iniimbitahan namin kayo na manood ng kanilang production na Stage Bites Community Edition Batangas. At nakasama natin this morning ang representatives ng Dularcada Playhouse na si Sir RK Mercado at si Miss LJ Cruz. And you may just get the tickets lamang sa kanilang Facebook page na Dularcada Playhouse. Maraming salamat, Sir RK and Miss LJ. And
0: thank you, DJ.
1: See you sa entablado ninyo na ating mapapanood.
0: Mm-mm.
1: But anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating good vibes. 8:53 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin ang Dularcada Playhouse only here sa GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: GV99.9.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
7: Pare, magandang umaga.
8: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
7: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
8: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
9: Ayaw ka na.
10: Ala, joke pala yun.
11: Hello? Sa GV99 po ba ito?
12: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
10: Bongga!
13: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
10: Ito na ang programang magpapagis.

0: magpapatawa at magpapangiti.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
0: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
2: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
0: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:34 ng umaga. At syempre, welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, dahil nga po ngayon ay alas 9 na ng umaga, ito na po at sumasa inyo na ang programang Magpapagising, Magpapatawa at Magpapangiti sa ining araw, dahil ito na po ang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At mga ka-vibes, syempre, nakakasama nyo na po ang pinaka, sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. And yes, mga ka-vibes, ano, si DJ Honey na po ang inyong nakakasama at makakasama mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kaya samahan nyo na po ako sa 4 na oras, mga ka-vibes, no, na puro kwentuhan, tawanan at kulitan. Pero mga ka-vibes, hayaan nyo muna na batiin ko ho kayo ng isang magandang umaga. At syempre, happy Monday po sa inyong lahat. Yes, mga ka-vibes, araw ho ngayon ng Lunes. Yes, Monday ho ngayon, September 14, 2026. Grabe naman talaga. Oh, halos sa makalahati na natin itong buwan ng Setyembre. Talaga namang ramdam na rin ho natin ang init ho ng panahon. Oo. Hoy mga ka-vibes, maaraw ho ngayon ha. So yung mga hindi ho nakapaglabadian nung weekend. Abay, bakit? Bakit hindi kayo naglaba? Oo, dapat ho ngayong araw makakapaglaba na tayo mga ka-vibes. No? Mataas na ho ang sikat ho ng araw. Pero mga ka-vibes, syempre, bukas pa rin ang ating hotline number sa inyong mga pabatsi. Baka may nais ho kayong padalahan ng mensahe, i-shout out, batiin ng happy birthday, happy anniversary. Kahit na po celebration yan. Opo, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, mga ka-vibes, ano, GV99.9 FM. Eh, pag kayo ay nag-message dyan, huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At syempre naman mga ka-vibes, hindi mawawala ang atin hong online live streaming. Opo, kahit saan man kayo sulok ng Pilipinas, ng mundo, ikaw man ay nasa Canada, nasa Australia, o di kaya naman ay nasa Mars, oo, ay pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. Opo, kaya huwag nyo na hong ilipat ang inyong mga radyo. Kapag inilipat nyo yan, pag ginalaw nyo pa yan, sige, masisira yan. Oo, huwag nyo sisirain. O kaya huwag nyo na ilipat, mga ka-vibes. So, syempre ngayong araw po, no, bukas pa rin ang ating hotline number para po sa inyong mga song request. Kung kayo po ay may nais pag-alayan ho ng inyong mga awitin, nais padalhan ng mensahe sa pamamagitan ng ating programa. Abay, pwedeng-pwede ho yan. O, basta huwag niyong kalimutan ang ating text line number po, ha? 0926-079-8708. Vibes. Mamaya, no? Mamaya marami tayong pag-uusapan. Ngayong araw ng Lunes, marami tayong pagkukwentuhan, pagtatalakayan. At syempre, ang inyong mga favorite music, ipi-play din natin yan sa ating programa. Again, ang ating program po ay mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Kaya samahan nyo na po ako. Siyempre, mula ngayong oras na ito, mga ka-vibes. Ano? Pero sige, habang kayo po ay nakikinig ng inyong mga paboritong awitin, lahat ng mga magre-ready pa lamang sa pagpasok sa school. Sa school. Letter E talaga yon. Sa school at sa trabaho po, no, kayo po ay mag-iingat. Abay, gumayak-gayak na kayo at kayo baka malit. Oo, at alam nyo naman, dito sa Pilipinas, normal na sa atin, na-normalize na ang traffic. Oo, wala na tayong choice. Ay, talaga. Pero mga ka-vibes, iwan ako muna kayo ng isang awitin mula po kay Earl Agustin. 9:39 na po ng umaga. Ito po muna ang Tibok. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GB 99.9. Your good vibes.

0: Makalipas ang alas 10 ng umaga, yan ang oras sa ating buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre naman ho, ano, napapakinggan nyo pa rin at nakakasama nyo pa rin ang pinaka sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey po ang inyong nakakasama at napapakinggan hanggang alauna po ng hapon ngayong araw ng Lunes. So, sa ating mga ka-vibes, naku, kamusta gaho kayo? Kamusta ang inyong naging weekend? Naku, alam nyo gaho, nung Sabado, September 12, ay ginanap ho or ginunitaho ang kauna-unahang Philippine National Cinema Day. So mga ka-vibes, no, sa paggunita po nito ay nagkaroon po ng napakalaking promo kung saan ang mga movie tickets po, no, ay mabibili nyo lamang sa halagang 100. Yes, mga ka-vibes, 100 pesos lamang. Pero yan ho ay noong Sabado, September 12, 2026. Kayo gaho ay nakaabot, oo, kayo gaya nakapanood, nakabili ng ticket sa halagang 100 piso. Hoy, alam nyo, isang maganda itong celebration. Dahil mga ka-vibes, ano, ang ating mga kababayan ay hindi na ho gaano nagpupunta sa mga sinihan. Siyempre dahil ang mahal ng ticket, pati na rin mga ka-vibes dahil nga po sa mga umuuso po na mga platform kung saan kayang-kaya na nilang ma-access online. Pero syempre mga ka-vibes, no, iba pa rin kasi kapag big screen, alam mo, isa yan sa talagang nakaka-excite na tayong buong family sabay-sabay pupunta ng sinihan, bibili ng mga snacks, ano, habang tayo po ay nanonood ng movie, ay maikut-kutin. Oo. Ako kasi na, ano, na-avail ko yung 100 pesos. Oo, 3 days before yung mismong September 12. So para mga siguro ay Wednesday, nakapagpa-book na kami ng seats, mga ka-vibes. Ano, so sana yung mga nakikinig po ngayon, oo, na-avail nyo po yung 100 pesos po na mga movie tickets. At saka mga ka-vibes ha, itong project po na ito, itong Philippine National Cinema Day, ang proyektong ito po ay pinangunahan po ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines at ng Film Development Council of the Philippines para hikayatin po ang mga Pilipino na bumalik sa mga sinehan at maranasan ulit ang panonood sa big screen. Pero kasi mga ka-vibes, no, nung bata talaga ako, ang ticket lang sa sinehan mga 100 pesos. Oo, pero ngayon parang ang pinakamababa na ho ay 240 pesos. Dati pa nga ha, nagte-300 yan. Dito na lang ulit bumaba itong ticket sa sinihan. Kasi nga, syempre, talaga namang inusisa mga ka-vibes. Inalam kung bakit napakamahal talaga ng ticket. Oo, ng movie ticket dito sa ating bansa. Eh, wala nang maka-avail, oo. Di yung mga tao, iniintay na lang na ma-i-upload doon sa mga website kung saan libre silang nakakapanood. Oo, pero syempre ngayon, itong movement, anong movement talaga, ay isa pong magandang hudyat para po ang ating mga kababayang Pilipino po ay magbalik ulit sa panonood sa big screen. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ng Lunes, sa lahat ho ng may mga pa-shoutout, sa lahat ho ng mga may pagbati, o baka may gusto kayong, may gusto kayong singilin online, on air. Pwedeng-pwede po kayo magpadala ng inyong mga pagbati, ng inyong mga mensahe sa ating hotline number. Mag-text lamang po kayo sa 0926 079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9FM. Yes, mga ka-vibes, pwedeng-pwede ho kayo dyan magpadala ng inyong mga mensahe, ng inyong mga pagbati. At huwag niyong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At syempre din naman, no, huwag niyo hong kalimutan ang ating online live streaming para kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, saan ka mang sulok ng mundo, basta ikaw ay may cellphone, may internet connection, makakapakinig ka pa rin ng atin pong programa. Yes, at saka mga ka-vibes, ang ating online live streaming po ay 24/7 ho ninyong mapapakinggan. Diba? Bongga yan! At pwedeng-pwede rin kayong mag-comment ha, magbigay ng mga mensahe nyo po dyan. Makikita yan ni DJ Honey. Pwedeng nasa ibaba or nasa gilid nyo ho yung comment section, mga ka-vibes. Ano, mag-iwan kayo dyan ang inyong mga pagbati at mamaya po ay akin ho yung babasahin. Mga ka-vibes, ano ga, kamusta ga ho kayo? Oh. Alam nyo, kahapon po, araw ng Linggo, September 13, 2026, ay ginugunita or sineselebrate po natin ang araw ng mga lolo at lola, Grandparents Day! So, paano nyo ga ho isineselebrate, mga ka-vibes, ang Grandparents Day kahapon? Pero bago ang lahat, ang tanong ni DJ Honey Hoo sa inyo, ano ang isang payo o katagang sinabi ng lolo o lola mo na hindi mo kailanman makakalimutan? O, diba? Magbabalik ano tayo? Magbabalik nakaraan bilang mga apo tayo ngayong araw. Oo, syempre, dahil kahapon lang naman iyon, edi pag-usapan natin yan ngayong araw, diba? At saka baka po may mga gusto po kayong i-share na mga alaala nyo po kasama po ang inyong mga lolo or lola o yung mga favorite nyo po na mga pinagagagawa noon na kasama ang inyong mga grandparents. Diba? Alam nyo, yung mga lolo at lola talaga natin, ano yan, very loving talaga sila. Oo, sila talaga yung nagpapatunay din, no, bukod sa ating mga magulang, ng unconditional love. Diba? Ang sarap sa feeling po na sa edad nyo po ngayon, ano man ang edad nyo ngayon, eh may mga lolo at lola pa po kayo. Oo, ang sarap-sarap sa feeling yan. Kaya hanggat nabubuhay ang ating mga lolo at lola, eh ipakita natin at iparamdam natin sa kanila ang pinakaantas, pinakamataas na antas ng pagmamahal. Opo, deserve nila yan ha. Deserve nila yung love mula sa kanilang mga apo. Ikaw talagang apo, ikaw! Oo, wag ikaw matigas ang ulo mo ha. Sumunod ka sa iyong lola. Oo. Pero syempre mga ka-vibes, ayoko man kayong bitinin sa ating mga magagandang tugtugin ngayon. Kaya ako po ay muling magbabalik maya-maya lamang. Pero iintayin ko po mga ka-vibes ang inyong mga pagbati. Huwag niyong ililipat ang inyong mga radyo dahil ako po ay muling magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Basing, basing!
2: Oh!
1: Paeg ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GV99.9.

mga vibes, something from Prettier Than Pink. Cool ka lang. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin hong napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Nako mga ka-vibes, itong awitin na cool ka lang. Nako, saktong-sakto po areno ngayong araw ng Lunes. Alam ko ngayong Lunes, no, though almost nakalahati na agad naman natin ang araw na ito. Eh kahit papaano po, no, tayo po ay cool lang. Chill ka lang dyan. Minsan kasi, no, medyo nape-pressure tayo tuwing Monday kasi syempre from weekend, 'di ba, nakapagpahinga, nakahila-hilata kahit papaano. Eh biglang ano, papasok na naman sa eskwelahan, pati na rin ho sa trabaho. So yung minsan yung ating mga isipan po hindi ready mga ka-vibes, no, na mag-work agad. Minsan nga kapag Monday, 'di ba, usually ganyan ang traffic tuwing alas 7, alas 6. Pero mga ka-vibes, tapos ano, dadalihan mo pa sa iyong opisina, hindi ka i-imek kasi nga wala ka sa mood. Ang dami na agad nangyari nung umaga, oo. Pero kasi mga ka-vibes, nakakatulong din po kasi na Sunday pa lang po, nakaset na po yung mood natin for Monday. Kumbaga, wag ho natin masyadong sinusumpa, ano, ang araw ng Lunes. Minsan kasi ano eh, talagang yung mga bagay na nahi-hate natin, eh nakakasanayan ho natin. So wag ho sana nating kasanayan na hini-hate po natin itong araw ng Lunes. Kasi mga ka-vibes, para lang po sa inyong kaalaman, ano, itong araw ng Lunes ay isang panibagong araw, panibagong linggo. Pagsisimula po ng panibagong bagay na pwede mong ano, simulan. So itong Monday full of ano yan, opportunities. 'Di ba, lahat ng mga bagay na pwede mong makuha sa buong linggo, sa Lunes yan nagsisimula. 'Di ba? Kaya sana sa susunod na Lunes, sa susunod na linggo, ano, hindi mo na isumpa itong araw ng Lunes. Oo. Kumbaga, mahalin natin ang Monday katulad ng pagmamahal natin sa araw ng Biyernes. 'Di ba? Kapag Biyernes, mahal natin 'yan eh. Kasi nga ano, tomorrow ay Saturday, tapos pahinga na ulit, 'di ba? So, yun nga mga ka-vibes, next time, next week, oh, simulan na nating mahalin ang araw ng Lunes. Kasi malay mo, di ba, yung mga iniintay mo na oportunidad, na pagbabago, magandang pagbabago sa buhay mo, ay magsimula yan next week sa Lunes. Di ba, paano kung ano, paano kung wala ka sa mood sa araw ng Monday next week? O, di ba? Hindi nahiya nang pumasok 'yon. hindi na pumasok, nahiya na. Eh wala naman pala sa mood itong tao na ito. Next week na lang uli. Di ba? Biglang kinilig. So, yun yung mga ka-vibes na ito po ay isang paalala mula kay DJ Honey na itrato natin ang iba't ibang mga araw, no, na pantay-pantay. Oo, igalang natin at mahalin natin ang mga araw na iyan. Kasi minsan baka kapag may favoritism po tayo, di ba, piling araw lang kung kailan ho tayo magiging masaya, magiging maaliwalas ang pakiramdam, at syempre magiging grateful or thankful sa ating mga buhay na mayroon po tayo. Mga ka-vibes, kahapon, araw ng Linggo, araw ng mga lolo at lola, Grandparents Day. Nabati nyo ba ang inyong mga grandparents? Nakapag-story ba kayo? Nakapag-my day ba kayo ng mga picture ng mga lolo at lola nyo? Pero bago ang lahat, binabati ko ang aking lola. Hindi ko kasi siya nabati on air. Ang aking lola at lolo, si Mama. Mama, happy Grandparents Day. I love you so much. At ang aking lolo na ano, na nagagala-gala na lang sa ibabaw. Ang aking lolo na ano, na nasa langit na. Happy Grandparents Day, Papa. I love you so much. Diba? Diba mahal? Diba mahal? May mahal yarn.

0: vibes, alam nyo po, share ko lamang, no, itong lolo at lola ko. Siguro yung mga lolo at lola na rin na nakikita ko, isang napakahalaga po yan sa buhay ko. May special yan na ano, na spot sa aking mga puso. Ang daming naman puso ni DJ Honey. No? Alam nyo ba nung araw ng Friday, kasi kami ay lumabas, oo, kasama ang aking lola, kami lang ay nagalagala, kumain sa labas. Alam nyo bang hindi ko ina-expect? Binigyan niya ako ng pera. Diba? Sa edad kong ito, nabibigyan pa ako ng pera ng lola ko. Yan ang aking laging ipinagpapasalamat. Tapos, isi-share ko na sa inyo mga ka-vibes. Ano, ako kasi ay ano, nag-aral sa Maynila nung ako ay nasa college po. Tapos, yung lola ko, alam nyo ano siya, weekly po yun ha, nagbibigay yan ng extra na pera para sa akin. Palihim pa niyang ibibigay. Oo, nakala mo naman, may pa under the table. Oo, palihim po niya na ibibigay, hindi niya na ipapaalam sa aking magulang. Para yung magulang ko, hindi babawasan yung baon ko. Alam nyo, kaya, alam nyo, love na love ko yung lola ko. Hindi dahil binibigyan ako ng pera, ha. Pero kasi napakabait talaga ng lolo at lola ko. Dun sa mga ano, ha, dun sa mga manong tsuperho natin, ang ating mga jeepney drivers, ang ating mga batrasco drivers. Alam ko ngayong araw ng Lunes, no, medyo matraffic ko sa mga ilang lugar din sa atin. Nako mga ka-vibes, sa ating mga manong driver. Itong cool ka lang, oo, lagi nyo yung patugtugin. At saka naman, no, wag nyo nang patayin yung mga radyo, no, para habang kayo po ay namamasada, eh ano, nakikinig kayo ng ating mga magagandang tugtugin dito po sa istasyon. At syempre, no, ang ating mga kwentuhan, hindi nawawala. Pampagising ho ninyo. Diba? Para, wait lang, dahil nga binabati na natin ang ating mga batrasco drivers, ay binabati ko na rin kayo ng isang magandang umaga at happy Monday po. Nawa na maka-boundary! Oo, at extra money pa po. Ano, dahil nga tomorrow ay inaasahan na naman na tataas ang presyong petrolyo. So, yung ating mga drivers, naku, cool ka lang, kuya. Alam ko medyo mahirap po maging cool sa mga ganitong sitwasyon, pero syempre wala naman tayong magagawa. Ano, ang magagawa lang po natin ay maging cool, opo. Dahil mainit na po ang ating panahon, walang ulan, pero mga ka-vibes ng mga nakakarang araw, ano? Ay inuulan tayo dahil sa thunderstorm naman ho. So yung ating mga ka-vibes, though umalis kayo ng inyong mga tahanan na maaraw, mataas ang sikat ng araw, ay magdala pa rin kayo ng payong, opo, para naman umulan o umaraw, eh tayo po ay ready, yes! Again, sa ating mga ka-vibes, ano, yung ating mga riders, hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating mga palengke vendors, lalong-lalo na po sa may Batangas City New Public Market, pati na rin dyan ho sa may bandang Lipa City, isang magandang umaga at happy Monday po sa inyong lahat. Opo, para naman na yung ating mga customer, ay magsipasok. Opo, pasok mga suki. Hindi, pero syempre, no, lahat tayo ay pumaldo. Maging maganda ang araw natin ng Lunes. Nawa na tayo po ay maging masaya. Lahat ng ating mga ipinagdadasal, iniintay ngayong araw ay dumating. Oh, wait lang mga ka-vibes. Bigyang daan muna natin ang mga pagbati mula sa ating mga ka-vibes. Good morning po. Pa-shoutout naman po sa De Ocampo Brothers. Lagi kaming nakatutok. Hehe. Going to Malvar, hahanap ng masarap na lomi at gisado. Thank you po, DJ Honey. Shoutout po sa kuya na si Raj. Tama ba? Raj Jacob. Jonas, Ace, Van, all the Ocampo. Oy, hello po, Sir Jovan, at sa mga pangalan na iyong nabanggit. Naku, masarap maglomi, no? Talagang ano, talagang tayong mga Batanggenyo, umulan, umaraw, lomi talaga ang hanap. Nako, ingat po kayo kung saan man kayo patungo, ha. Sana po yan, oh, madalhan nyo ako sa ring. At syempre po, dito naman si Semino Elmerin. Hi po, cute DJ. Pabati po si Andoy na mainit ang ulo. Uy, Kuya Semino, hello. At kay Kuya Andoy daw, wag ka raw ano, mainit ang ulo, diba? Sabi ko sa inyo, sa ating programang ito, bawal ang mainitin ang ulo. Diba? Pati na rin po si Kuya Ace. Hello po. Hello po, Kuya Ace de Ocampo. Ayan, shoutout po sa de Ocampo Brothers. Ang legit na buy and sell ng lipa. Salamat po. Aba naman! Ang pupogi naman! Nag-send pa ng picture si Kuya Joven. Wow. Hello po, de Ocampo Brothers. Isang magandang morning po sa inyong lahat. Uy, grabe naman talaga na mga ready na sa Lomi. Ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng mensahe. At sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may nais ipa-shoutout, may nais batiin, ang ating hotline number po, mag-text lamang po kayo sa 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GV99.9FM. At ang ating online live streaming, huwag niyo hong kakalimutan, ano, kahit saan man kayong sulok ng Pilipinas, ng mundo, basta kayo ay may cellphone, may internet connection, pwedeng-pwede po kayong makapakinig sa ating programa. Ang link po niyan ay nasa ating Facebook page, o di kaya naman isearch niyo po mismo sa inyong mga browser ang GV999.live. Vibes, 10:57 na po ng umaga. Oy, magbalik tugtugan muna tayo. Ano? Again, binabati ko lahat ng ating mga kababayan po na nakikinig dyan. Isang magandang umaga po. And happy Monday po sa inyong lahat. 10:57, muli po ako magbabalik syempre dito lang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
4: GV 99.9.

something from Jen Zangino. Biyahe. Requested yan ni Semino L. Marine. Mga ka-vibes, 11:38 ng umaga ang oras natin sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At sa ating mga ka-vibes, isang magandang umaga po sa inyong lahat. And happy Monday po sa mga kakatsunin lang po. Si DJ Honey po ang inyong napapakinggan. Ang ating pong programa ay mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon. Naku, yung mga nasa biyahe po ngayon ha, isang magandang morning ang ating mga riders na naghihintay ng booking. Ano, yung mga nakatambay po dyan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yung ating mga riders dyan, no, nabalitaan ko po ay may mga, syempre nagkukumpulan yan eh. Habang naghihintay na sila ay may makuha po na booking mga ka-vibes. Ano, sila po ay nakikinig daw ho sa GV99.9. Maraming salamat po. At syempre hindi mawawala, no, ang lagi mga nakikinig tuwing sila po ay nasa biyahe, ang ating mga Batrasco drivers. Lalong-lalo na daw ho yung mga bumabiyahe patungo ng Lipa City. Isang magandang morning po. Batiin na rin natin yung mga nakikinig sa kanika nilang bahay. Hello po, happy Monday. O yan naman ang ginagawa nyo today. Naglilinis ng harapan, katanghali ang tapat. Ay, pumasok na ho kayo sa inyong mga bahay. No? Mainit po ang ating panahon. Maigi po na tayo po ay, alam mo yon, yung tama lang ang temperatura ng ating katawan. Kasi marami rin ho tayong nakukuha na sakit kapag naman sobrang init. Alam nyo kapag ganito ang panahon, kasi gusto ko po yung ano lang, gloomy ang weather. Opo, kasi kapag maulan, alam naman natin maraming naaapektuhan. So, ayun na lang, gloomy ang weather. Oo. Pero kapag ganito talagang tingkad ang init, talagang hindi maiiwasang mamawis. Mamawis ang kung ano-ano. Hindi mga ka-vibes, alam nyo ho, ngayong araw ng Lunes, no, ang pinakakinakatakutan din ho ng mga kababayan natin ay ang pagtaas ho ng presyo ng petrolyo bukas. Yes, effective tomorrow ha, September 15, 2026. Mga ka-vibes, ito po ay ano na naman, big time na naman, big time fuel price hike. No, sa gasolina po, posible. Opo, ang pagtaas mula po 4.50 pesos hanggang 6 pesos per liter. Talaga namang balik biyahe na naman tayo. Ang diesel naman po ay 2 pesos hanggang 5 pesos per liter. At ang kerosene naman ay 4 pesos hanggang 5 pesos per liter. Talagang nakakatakot mga ka-vibes. No, katakot-takot naman talaga. Itong pagtaso ng presyong petrolyo. So, ano naman yan, diba? Since worldwide naman ho, na ganito po ang nararanasan. May krisis sa langis dahil po sa patuloy ho na sagupaan sa Middle East. No, talaga namang isama po natin sa ating mga panalangin. Nawa na itong mga leader na ito ay makaisip ng paraan. Oo, na itigil na. Oo, itong war na ito, itong sagupaan. Sana maisip nila na mga ordinaryong tao ang nadadamay. Diba? Naloloka na talaga ako eh. Ayaw pa magsitigil. Wala na ng gasolina. Talaga, di na ako makapag-road trip kasama crush ko eh. Yes, sino nakaka-relate? Ay, naka talaga naman kayo. Nakakalukot? Nakakalungkot man isipin na tomorrow po may pinapangambahan na naman ho tayo na pagtaas ng presyong petrolyo, no? Wala na namang choice ang ating mga drivers. Diba ang ating mga driver na kakarampot na nga lang ang naiuwi.
Kakarampot na lang alam po ang naiuuwi na pera po para sa pamilya. Tataas na naman ang presyong petrolyo, ang diesel. Panawagan na naman natin muli sa ating mga LGU, ang ating mga kababayan po. Sana matulungan ho natin. No? Sana kahit pa paano po ay gumaan ang kanilang pakiramdam. At saka mga ka-vibes, ha, alam nyo po ba na sumadsad na naman ang palitan po ng dolyar kontra piso? Piso kada dolyar. Ano na? Piso ka kontra dolyar? Basta yung dollar at peso, mga ka-vibes, yun na yun. Oo, ngayong araw, no, sumadsad po yan ng 62.85 pesos po yan kada $1. Grabe naman, mga ka-vibes. Ano? Hindi mo masasabi na paldo eh. Halimbawa, may kamag-anak kayo na nagpapadala ho, or may mga OFW kayo na nagpapadala ng pera. Though mataas ang palitan, oo, medyo malaki ang conversion. Pero mga ka-vibes, ano din eh, parang lugi pa rin eh. Kasi nga po, sa taas ng bilihin. Lalo na yung gasolina po, ang taas, ba? Diba? Baliwala lang din po. Diba? Ay, naku, ang dami na nangyayari sa mundo. Ang dami nang nangyayari sa paligid. Talagang nakakalungkot na, no? Ito nga ang ating nakikita. Patuloy na pagtaas. Patuloy na nagmamahal. Yung tipong lahat na lang nagmamahal talaga, eh, no? Ang masakit dito, ikaw na lang ang hindi nagmamahal. Ikaw na lang ang hindi minamahal. Diba? Ewan ko sa inyo kung kayo

bigat na dahil feeling nyo, wala na nagmamahal sa inyo, hindi po yan totoo. Saka kung tayo po ay nalulungkot ha, ito lagi ko talaga itong sinasabi sa ating program, kapag tayo ay nalulungkot, kapag feeling natin, wala nang katapusan itong problema na to, matatapos at matatapos po. Medyo matagal nga lang talaga no, yung proseso kung paano natin pagdadaanan itong mga problemang ito, pero ang pinapinasisigurado ko sa'yo, oo, matatapos yan at malalagpasan mo yan. Kaya dapat kayanin mo ha, kumapit ka lang, oo, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Mga ka-vibes, 11:47 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Sina-shoutout na rin natin lahat ng mga nakikinig, no? Yung mga drivers natin na ngayon po ay nagda-drive. Ingat-ingat po kayong lahat. Focus po sa kalsada, mga ka-vibes. Huwag sa mga chicks sa kalsada. Okay, kayo talaga. Huwag kayo doon magtingin-tingin. Sa daan kayo tumingin. Kayo talaga. Pero mga ka-vibes, no? Kapag po malakas ang ulan, again, paalala ni DJ Honey po, hindi po tiniturn on ang hazard signals. Okay? Okay, sapat na po yung tail light natin, pati po yung sa unahan na ilaw. Yun lang ang ating bubuksan. Hindi po kailangan mag-hazard, mga ka-vibes. Ano? Dahil syempre, kapag tayo po ay lilipat ng linya, hindi po natin ma-advise or hindi natin mabibigyang aware na sa likod, harapan, gilid natin kung tayo po ay kakaliwa o kakanan. Okay, lagi nyo yung tatandaan ha, kasi baka ma-post kayo sa Facebook, sigihan nyo. Uso pa naman yun ngayon na ang mga problema ay dinadaan lagi sa Facebook. Pero mga ka-vibes, nakita nyo ba yung video? Yung video sa isang lugar doon sa may, sa Makati ba ito? Basta sa Maynila, na ano mga ka-vibes, ano talagang yung double parking na kasi ang nangyari eh. Kaya yung mga fire truck natin, ating emergency, wala hong madaanan, ano, eh, very critical pa naman yung mga ganyan, lalo na pagsunog, yung mga segundo, bawat segundo po ay mahalaga. So, kung nadedelay po ang ating pagresponde, dahil po sa mga sasakyan, ako isang malalim na usapin na po iyan. Maisa po yung seryosong usapin. Mga ka-vibes, napanood yung ba yung video? Ano ba ang inyong nararamdaman? Mamaya natin yung pag-uusapan sa aking muling pagbabalik dito po sa ating program. Pero kung ikaw ay may pakialam, ikaw ay nais mong mangialam or magbigay ng iyong opinion, ang ating hotline number, mag-text ka lamang 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page ha, GV99.9 FM, at ang ating link naman sa ating online live streaming, i-type nyo lamang sa inyong mga browser GV999.live o di kaya naman sa ating Facebook page, nandoon po yung link para sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, 11:50 na po. 10 minuto na lamang bago sumapit ang alas 12 ng hapon. Muli tayo magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: 12:20 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. At inyo pong napakinggan ang Locked Out of Heaven by Bruno Mars. Mga ka-vibes, isang magandang hapon and welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GB99.9. Your good vibes. At syempre po, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama hanggang alauna ng hapon ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. Naka-shoutout muna sa lahat ng mga Bruno Mars fan. Ako, alam niyo po sa mga oras na ito, ay nakapila po ako, no? Nakapila po ako sa pagbili po ng ticket, concert ticket ni Bruno Mars. Dahil nga po mga ka-vibes nyo, yung day 1 at 2 sa May 15. Tama ba ako? May 15 at 16. Tama ba? Oo. Ay ano, sold out na. Wait lang, i-double check ko nga. Wait lang, mga ka-vibes. Kasi nga po, dahil nga po na sold out yung first 2 days, ay nagdagdag pa po sila ng isang araw pa, no? Gaganapin ito May 18. Mga ka-vibes, dahil nga po, ang bilis ma-sold out. Talaga namang mga Filipino fans, hindi nyo nga tinirhan si DJ Honey. Pero mga ka-vibes, ngayon sa mga oras na ito, ay ito nga po at mahaba-haba pa ang pila po para sa concert ni Bruno Mars. Sana lahat ng mga nakapila, nagpa-plan nung bumili ay makabili po ng tickets. No, kasi syempre, nagdagdag na nga ng isang araw, hindi ka pa nakabili. Grabe na talaga ito. Ay, nako, nakakalungkot kapag hindi pa nakabili ng ikatatlong araw, no, ng concert ni Bruno Mars. So, sa lahat ng ating mga ka-vibes, sa lahat ng mga fans dyan ni Bruno Mars, lahat sana tayo ay makabili at makita siya next year. Ay, nako, isang magandang tanghali na po. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Ano man ang inyong mga ginagawa ngayong oras na ito, ngayong hapon na ito, nawa na kayo ay maging masaya. Opo, at lahat ng inyong mga dapat tapusin ay matapos nyo na po, mga ka-vibes. At yung ating mga drivers, again, paalala po sa inyong lahat, no, magpa-full tank na po. Dahil nga po ay tayo po ay may dagdag na naman ng presyong petrolyo. Ang gasolina po, 5 pesos hanggang 6 pesos per liter. Diesel naman ay 4 pesos to 5 pesos per liter. At ang kerosene naman ay 4 pesos hanggang 5 pesos per liter. So ang ating mga ka-vibes, mamaya magpa-full tank na, no, magpakarga na para naman hindi po tayo abutan ng pagtaas ng presyong bilihin talaga na presyong petrolyo, no? Tomorrow morning, effective yan, 6 a.m. So yung ating mga ka-vibes, magpa-gasolina na po ngayong araw na ito. Alam niyo yung experience ko, ha, kapag big time oil price hike, no? Gabi pa ng Lunes, nakupila na po ang mga sasakyan, lalong-lalo na, no? At posible na naman na umabot ng 100 pesos ang diesel. So sa ating mga ka-vibes, ngayong maaga pa, oo, ngayong hapon pa lamang, ngayong maliwanag pa ang ating kapaligiran, mainam po na tayo po ay magpakarga na po ng ating mga gasolina o diesel. Pero syempre mga ka-vibes, ngayon hong oras na ito ay open na open pa rin ang ating text line para po sa inyong mga pagbati. Mag-text lamang sa ating 0926-079-8708 at sa ating pong Facebook page, GB99.9FM. Huwag niyo hong kalimutan na i-like, follow at i-share. Atin naman pong online live streaming. Search nyo lamang po sa inyong mga browser. I-type nyo lamang gb99.live. At ang link naman po para dyan ay nasa atin pong Facebook page. Mga ka-vibes, mamaya ako babasahin ang inyong mga pabati. Kung kayo man ay may mga pa-shoutout po dyan, may nice batiin ng happy birthday, pwedeng-pwede rin naman po. 12:25 na po ng hapon na oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
1: GV 99.9.
2: Yar, good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Paring tayo, paring tayo. Ano ka naman? Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
2: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ko na.
4: Hala, joke pa na yun. Hala, nandito na siya.
5: OMG, tunay nga.
1: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
6: Siya ang inyong katandem na walang problem.
7: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
6: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
8: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
6: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
7: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
6: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
9: GV 99.9.

0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 12:48 na po ng hapon. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Diba, last push na ng ating program. Ang bilis ng oras na ito. O, ang bilis ng Monday ha. Hindi ko masyadong naramdaman ang Lunes na ito. Oo. Pero syempre mga ka-vibes, again, pahabol lang na bati po. Happy Grandparents Day sa ating mga lolo at lola na mga nakikinig po ngayon. O kaya naman may mga future lolo at lola na dyan. Happy Grandparents Day po. Sana kayo po ay mas sumaba pa po lalo ang inyong mga buhay. Maging healthy pa po kayo at nawa na mas maging masaya po kayo, yes, sa mga araw. Wait na, parang iba na yun. Hindi, basta yun. Habang kayo po ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw, nawa po na maging mas masaya pa po kayo. At kung feeling nyo po ay hindi pa kayo masaya, eh hanapin nyo po ang kasiyahan. Oo, kayo namang mga apo kayo, ay magpakabait kayo sa inyong mga lolo at lola. Kayo ay maswerte, very blessed na sa inyo pong edad na yan ay may nakakasama pa kayong lolo at lola. Kasi yung iba ha, simula nang sila po ay ipinanganak, opo, wala na po silang nasilayan na lolo or lola. So mga ka-vibes, sa mga lola at lola dyan, hello po, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay kumain ng healthy. Oo, kayo ay maaga matulog. Huwag puro cellphone. Huwag puro chismis. Kayo siya mga ka-vibes. Magpapasalamat muna ako no, sa mga kanina nagpadala ng kanilang mga mensahe, mga pagbati. Thank you so much po ha. Sobra ko po talagang na-appreciate yung mga nagpapadala ng kanina-kanilang mga pagbati. Again, maraming salamat po sa pagtutok at pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang po yan sa GV99.9. At mga ka-vibes, laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli ito po si DJ Honey. And for my bye-bye song mga ka-vibes, here's Madonna with Like a Virgin. Shout out sa lahat ng mga Vina V. 12:51 na po ng

0: GV99.9.
1: Ay, pisan.
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Urma, pisan. Parang mahabol kayo, crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun? Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
1: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
1: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
6: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Ng yelo dito sa Pilipinas?
4: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
3: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
10: Barkada Vibes!
0: GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

0: Himbe.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: Tol.
5: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
6: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1,000,000.
5: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
6: Pero, 1,000,000 suntok.
5: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
7: Ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Baka OA mga ka-vibes. Ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
5: Trenta! Trenta!
1: Trenta! Anyos na tayo mga ka-vibes!
9: Trentahin na tayo mga ka-vibes!
11: 30 years na ang GV 99.9.
8: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
9: GV 99.9.

0: But you're just a boy.
1: Trentahe na kami!
2: GB99.9. Trentahe na tayo, mga kabay!
3: Trentahe na!
4: Trenta!
5: GB99.9.
4: Trentahe na!
6: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.

0: Ka Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
2: GV99.9.
1: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 3.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Diba? Pagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your...

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

sana kayo mag-amats nung kayo ay pumasok sa inyong mga trabaho. Well, everyone, si DJ Robby po ang may amats. So, malakas lang ang tama ni DJ Robby, pero wala siyang amats, ha? Anyways, ladies and gentlemen, ano nga ba ang ginawa niyo this upcoming, noong nakaraang weekend? So, well, if you're going to ask DJ Robby, well, wala namang bago sa nangyari kay DJ Robby. Kasi nga, rest days yun. So, syempre, nag-rest si DJ Robby. So, parang normal weekends lang din yun para sa akin, mga ka-vibes. Pero sana sa mga susunod is magkaroon naman ng something exciting sa buhay ni DJ Robby. Kasi naging routine na rin na lang ni DJ Robby na every Saturday and Sunday ay walang ginagawa. Nakahilata na lamang siya sa kanyang sa kanyang kama. Sana naman hindi ganun ang buhay. Oo. Sana ma-enjoy ni DJ Robby ang buhay. Kaya nga sabihan niya siya. Pagalitan niyo nga yun. Sino ba yun? Anyways, ladies and gentlemen, meron palang hindi normal. Well, hindi naman siya sa hindi normal, pero may something extraordinary. But I'm glad na na-normalize na ng society natin na nangyari sa akin nung weekend. So, isha-share ko na lang din, ka-vibes. Kasi nung sa mga epoko ng ride-hailing app, specifically here in Lipa, so angkas lang naman ng ride-hailing app dito sa Lipa. So, yon, habang sumasakay ako ng ng angkas, na-realize ko din, mga ka-vibes, na ang aking driver ay isang girl. Wow! So, ano nga ba nangyari? Wala naman nangyari. Ano ba nangyari? Wala naman nangyari, mga ka-vibes. Kasi natuwa lang naman ako si DJ Robby dahil kasi babae yung driver. Hindi kasi na-normalize sa society kahit ikaw ay babae, kahit ikaw ay lalaki, girl, boy, bakla, tomboy, ay pwede mong gawin or pwede mong gawing trabaho at pagkakakitaan ng kung ano man ang gusto mong gawin, ka-vibes. As long as you are qualified for the position, as long as you can do the job efficiently and effectively, kahit ano pa ang gender, sex, at kung ilang taon ka na, mga ka-vibes, ay ngayon, sa panahon natin ngayon, sa society natin, ay yan ay pwedeng-pwede na. So wala na tayong excuse, mga ka-vibes, para tumambay, humilata, at huwag mag-isip ng future natin. Pero mahal natin ang ating mga tambay, no? Kasi kung wala yung mga tambay, paano narating yung parcel mo? Sila kasi nagtuturo sa mga rider kung saan yung bahay nyo. So, thankful din po tayo sa mga tambay. Anyways, ladies and gentlemen, pero ito naman ang hindi magandang nangyayari po sa society natin. Kasi na-realize ko lang din nung weekends, mga ka-vibes, is dito sa Pilipinas talaga, kahit gumawa ka lang masama, oo, ay hindi ka mapapahamak. Diba? Parang naniwala tayo doon, mga ka-vibes, na dahil nga po sa nang kumakalat na balita sa atin sa social media in terms of magnanakaw, kahit siguro magnakaw ka, kahit siguro pumatay ka at kumitil ka ng buhay ng ibang tao, kahit nga mangurap ka sa kabay ng bayan, hindi ka makukulong. Basta may sakit ka pagkatapos. Basta magkakasakit ka lang pag ikay nahuli, hindi ka makukulong, ka-vibes. Well, welcome to the Philippines. Charest! May baka kayo barilin nyo, ha? Huwag na. Anyways, ladies and gentlemen, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga gustong sabihin kay DJ Robby, ang inyong mga naging plano at mga nagawa nyo this weekend, ang inyong mga song requests, mga ka-vibes, ang inyong mga pabate, ay maaari nyo po yung isend sa adibong hotline number, the boy 0926-079-8708. Okay, naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, the boy GB99.9FM. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Pink Pony Club by Chapel Road. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GB99.9. Your good vibes.

0: write your name.
1: You are listening to.
2: You are listening to.
3: You are listening to.
4: You are listening to.
0: GV99.9.
5: GV99.9.
0: GV99.9.
1: Your good vibes.
0: Your good vibes.
6: Your good vibes.
1: Your good vibes.
7: GV99.9. Your good vibes.
8: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
9: Alam mo ba MLMC, mommy?
10: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
8: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
12: Barangay Marawi.
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP, pioneer sa generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
13: Parang yung boy. Di ba ang pera ay nabalik?
14: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
13: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
14: Ha-ha, ayaw ko naan.
9: Hala, joke pala yun.
15: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
16: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
17: mula sa mainit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
19: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
18: Paano Fred. Kalang pagpapatigil
19: Pilipinas,
18: sa bullying-bullying
19: patuloy ang
18: para sa detalye ng
16: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
16: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
16: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
21: Hello Philippines and hello world. Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:32 in the evening. Happy Monday mga ka-vibes and how was your weekends nga? Kanina ko pang itinatanong eh. Pag parang ayaw niyong sumagot, tinatanong kong kumusta ang weekends eh. Okay naman, ladies and gentlemen, eto na nga po ang inyong mga kasagutan kung kumusta na nga daw ang inyong mga weekends. Some of our ka-vibes listener ay nagpadala ng kanyang messages. Kaya naman dito, ayon sa ating ka-vibes, si 5384, good evening sa iyo, DJ Robbie, and a happy Monday. Kami, ang ginawa ko lang naman noong weekends ay nag-date weekend kami ng boyfriend ko.
9: Uy, sana all!
21: Nagkape, naglakad-lakad at nag-dinner. Hindi kailangang bongga, basta magkasama.
9: Uy, sana
21: all! Eh, di ikaw na ang masaya ang puso. 5384. Grabe, parang pinapamukha mo sa aming mga single na single ka, DJ Robbie. Ka-vibe single ka. Kaya wala kang ginagawa nung weekends eh. Pero alam mo mga ka-vibes, I'm happy naman for you. Hindi naman ako bitter ka-vibes sa atin. Gila nyo ng mga kapampalayahan nyo dyan. Bawal ang bitter. Dapat maging masaya tayo sa relasyon ng ibang tao. At wag po nating sisirain ang relasyon ng ibang tao. Anyways, ayon naman dito sa aning ka-vibes sa C1643. Sabi niya, Saturday nagtrabaho pa rin ako. Sunday naman literal buong araw akong natulog. deserve ko naman siguro. Deserve na deserve mo. 1643. Talaga naman deserve natin ang pahinga kapag rest days. Kaya nga rest days siya eh. Kasi para mag-rest. So no matter what your plan is, kapag rest days, dapat hindi natin sinasantabi yung pagpapahinga. Baka mas pagod ka pa ng weekends dahil kakagala mo at kakakasama mo sa mga barkada mo kaysa pag ikaw ay may pasok. Huwag naman ganon. Parang minamarusahan mo na yung katawan. Pero alam mo mga ka-vibes, itong weekends nga po na-realize din ni DJ Robbie kung gaano nga ba ka-importante ang pagpapahinga. Diba? Siyempre ngayon mga ka-vibes, no? Ngayon pong medyo marami na na yung napapagdaanan sa buhay na medyo nagmamature at tumatanda na tayong lahat. Parang we need to slow down. Yun ang na-realize ko noong weekends. Parang we need to slow down. We need to calm down. At kailangan nating damhin at i-enjoy ang buhay natin. Kasi alam nyo ba mga ka-vibes, I know na kinakailangan nating ma-pressure at to a certain extent sa ating mga future, ba? Diba? Kailangan naman talaga natin ng konting pressure at konting motivation para galingan natin sa araw-araw. Pero alam mo, hindi natin kailangan magmadali. Yan ang na-realize ko no weekends. Kinakailangan din natin magpahinga, kinakailangan natin mag-setback, kinakailangan din natin na kailangan lang talaga natin ang matulog maghapon. Yung isang simpleng tulog maghapon lamang, no? Talaga naman nakaka-rejuvenate yan ng lakas mga kababes para sa the whole weekend. Oo. Kaya naman shout out sa iyo 16043. Deserve mo yan. Oo, deserve na deserve mo yan. Laro. Anyways, mga ka-vibes, para sa inyo mga kasagutan, ang inyo mga song request at ang inyo mga katanungan kay DJ Robbie, ay maaari nyo po yung isend sa ano pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman pumunta po kayo sa ating official Facebook page. Ito po ay GV 99.9 FM. Or you also have another option, mga ka-vibes, dahil bukas-bukas po ang ating online streaming platform. It's GB999.live at maaari nyo na pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7 po yan sa ating online live streaming. Meron din ako GC sa baba. So if you fancy na mag-iwan ng mensahe kay DJ Robbie dyan sa ating pong online live streaming, ay maaari din naman po iyon, ka-vibes. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo ha. At ang ating sunod na awitin ka vibes ay Ang Hirap Kalimutan by John Roberts. Muli, my name is DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And hello world! Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 6:47 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And how was your weekends? Oo naman, sana naman kayo ay nag-enjoy ng inyong mga weekends. Sana naman ay nakapagpahinga ng very very light at nakabawi po ng tulog. Anyways, ladies and gentlemen, binabari po natin lahat ng ating mga kabayos na nakikinig right now. Ang ating team bahay na nakikinig sa kanilang mga radyo. Ang ating team online, syempre, sa pamamagitan po yan ng ating online live streaming, which is gv999.live. And of course, ang ating pong mga chuper. Ang ating team kalsada. Wow. Ang ano pong team kausada sa ating mga private vehicle owners and public utility vehicle drivers and passengers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Anyways, ladies and gentlemen, kanina nga po natarong ko sa inyo kumusta ang inyong mga weekends ha. Ayon dito kay 8037 na nag-message sa atin, sabi niya, "Hi, Lunes pa lang daw po, pagod na si Nathan. Pa-request po ng Wrecking Ball." Thank you po. Wow. Bakit naman Lunes pa lang pagod na Nathan, ha? Hindi yan pwede. Marami ka pang araw na susuungin. Marami pang problema ang ating kakaharapin, Nathan. Kaya naman kapit lang, sabi ng tertiary. Anyways, for your song request, alright, we will be playing your song request na Wrecking Ball, Nathan, ha? Or 8037. So, stay tuned ka lamang. Anyways, mga ka-vibes, para sa inyong mga song request din, kung meron kayong sariling song request, ang atin pong hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman po ang ating official Facebook page na kung saan pwede po kayo magpadala at mag-iwan ng inyong messages. It's GV99.9 FM. O kaya naman mga kabayans, para sa ring team online ay bisitahin nyo lamang po ang gv99.live. O kaya naman maaari po kayong tumawag sa pamamagitan din ng ating online live streaming. Yes, pindutin nyo lamang yung call now at matatawagan nyo na po ang inyong mga pinakapaboritong DJs. At ang aming pong online live streaming, ang link po niya na nakalagay sa aming online Facebook page, which is gv999.live. Pindutin niyo lamang po doon ang aming pong post about online live streaming at madidirecta na po kayo sa atin pong online live streaming. Okay, okay. Very good, children. Gusto ko yung mga ganyan ha. Nakakagets agad tayo. Anyways, mga kabayos, so magbaliktugtugan na po muna tayo and let's grant the song request of 8037. This is Miley Cyrus' Wrecking Ball. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Philippines and hello world. Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong, ano daw? Pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 7:08 in the evening. Happy Monday evening po to each and every one of us. Oy. I hope you are doing well, mga ka-vibes, dahil marami-rami pa rin po ang ating mga araw na lalakbayin sa ating linggong ito. Bago ka uli magpahinga sa inyong mga buhay-buhay, medyo marami pang araw ang ating hahakbangin. So, kapit lang ka-vibes. Anyways, ladies and gentlemen, dahil sobrang dami nga nating ginagawa sa buhay natin, whether in terms of being an employee, having a job, building a career, being a son or slash a daughter, being a parent, di ba? Napakadami nating roles sa buhay. Kaya naman, I'm just wondering, can you afford ka vibes na mag-let go? I mean, can you afford your mental something-something? Can you afford na magkaroon ng mental break? Diba? Para sa inyong mga mental health, mga ka-vibes. Kasi ngayon, mga ka-vibes, nauuso na talaga yung mga hustle culture. Talaga namang, despite of having a full-time job, meron ka pang mga hustle sa tabi, may mga racket ka pa na ginagawa. Diba? Ganun na ang uso ngayon. And I don't know what's the reason, mga ka-vibes. And most of the people who are actually doing that are people around my age. Meaning yung mga taong mga nasa early 20s, mid-20s, late-20s, 30s, ganun na, kababata mga ka-vibes, ang mga taong nasa hustle culture. I don't know the reason din mga ka-vibes, pero me personally din, if you're going to ask me na nandun din sa culture na yon, I would say the main reason talaga is, I don't know, parang gusto ko lang talaga ng successful na ano, na buhay. Alam mo yon, na parang I'm working so hard all over my life, di ba, na ever since naman bata ako, na instill sa akin ng parents ko na kinakailangan mo talagang mag-work hard para maging successful sa buhay. And that's something that I really work on right now, mga ka-vibes. Pero, narealize ko din kasi nung weekends, mga ka-vibes, na you have to take a break. Diba? We have to settle down paminsan-minsan. Kinakailangan din po natin ng pahinga paminsan-minsan. So, if you can afford to take a break, ka-vibes, do it. For your own mental health din. And for your own sake na din, mga ka-vibes. Gawin nyo po kung afford nyo naman. Pero kung hindi nyo afford, soon, very soon, maa-afford mo na yan, ka-vibes. Anyways, mula naman dito sa ating ka-vibes na si Billy, nag-message siya sa atin. Sabi ni Billy, hi DJ, lakas ng ulan kanina, may humapdi na naman daw. Bakit pag naulan may nahapdi? Diba? Sana all. Sana all. Anyways, Billy, good vibes evening sa'yo. And I hope you're doing well. Namimiss na kita. At nasa na yung libre mo sa akin, ha? Kala mo nakakalimutan ka pa, ha? Para may utak ka pang libre sa akin. Oh, boy. Anyways, mga ka-vibes, magpalitugtugan na po muna tayo. Pero bago yun, gusto ko lamang kayo palahanan para sa inyong mga song requests, ang inyong mga pabati. At gusto kong sabihin kay DJ Robbie, ang anong pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman sa anong pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, para sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakamiss sa sale ng sa pagbebenta or pagbili ng Bruno Mars concert. Well, don't you worry mga ka-vibes. Sagot ko na ang Bruno Mars tugtugan para sa inyo for your next song. This is one of my favorite Bruno Mars song of all time. This is Grenade by Bruno Mars. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Karteng! Parang Karteng!
4: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun?
7: Hello? Sa GV99 po ba ito?
8: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
6: ito
9: short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibes. Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome back sa atin pong programa. This is still Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:40 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And I hope na you are actually, guys, naghahapunan na. Dami actually, no? Sana kayo mga ka-vibes, sa mga naghahapunan na at nilalasap nyo na ang luto ng inyong minamahal. Shoutout po sa lahat ng mga ka-vibes na nagluluto dyan ngayon. Oh, lagyan po natin yan ng pagmamahal para mas maramdaman po ng ating mga paghahaian. Hahaian, hahainan. Choose among the parentheses. Kayo na ang bahala doon. Diba? Sa, kung saan man natin yan ipapakain, maramdaman nila yung pagmamahal na meron tayo para sa kanila. Oh, that's so sweet. Anyways, mga ka-vibes, speaking of paghahahian, ang hirap naman sabihin nun, wag na nga lang. Wag na lang natin yung pag-usapan. Pero kidding aside, mga ka-vibes, no? I just wanted to give the floor. Wala lang, parang gusto ko lang bigyan ng ano, ng emphasis at bigyan ko lang ng spotlight din ng ating mga service people. Yes. Kasi alam niya mga ka-vibes, it was just kahapon siguro or nung isang araw, nagpagupit si DJ Robbie. And alam naman natin kapag nagpapagupit po tayo, it's a kind of service. Ang atin pong binabayaran ay service at hindi product ng isang tao. And usually naman talaga mga ka-vibes, kapag si DJ Robbie po ay nagpapagupit is nagbibigay po tayo ng tip. Hindi po ako mayaman ha. At hindi rin po ako generous. Hindi po ako ganun kabait mga ka-vibes. Pero kapag kaya naman ang busa natin at may resources tayo mga ka-vibes na makapag-tip sa ating mga service people, sa ating mga barbero, sa ating mga nail technician, sa ating mga food rider, delivery rider, di ba mga ka-vibes? Gawin po natin yon. Hindi ko naman yon mga ka-vibes minamandatory na lahat tayo mag-tip lahat kasi here in the Philippines naman hindi naman uso yung tipping culture. Pero kung may kaya naman tayo mga ka-vibes, kaya ng resources na makapag-tip 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos dyan sa mga taong yan, they would be delighted. Kaya namang mabubuo na yung araw nila doon sa ganon kaliit na halaga ka-vibes. Kaya naman if you can mga ka-vibes, let's start tipping para sa ating mga service people. And syempre naman mga ka-vibes, no, let's give a big shout out din para sa ating, and let's give a big round of applause. Event! Naka-host eh. Diba? Let's give a big shoutout po para sa lahat ng ating mga service people na nagsuserve sa mga dining, sa mga fast food. I know na maging mahirap po ang inyong mga trabaho, ka-vibes. Pero shoutout din po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nare-respeto ang atin pong mga service people. Well, let's give them ano, patience din mga ka-vibes. I know na kapag nagkakamali sila, na-experience din ko kasi first hand. Well, nakita ko talaga first hand yung may mga tao talagang sinisigawan, halos murahin na itong mga service people natin kapag nagkakamali. Pero mga ka-vibes, imagine niyo din naman na 12 hours ang iba, 16 hours pa din minsan. Sila nagsishift. So, a little bit of patience, mga ka-vibes. A little bit of understanding ay sobra na po para po sa kanila, mga ka-vibes. Hindi naman po natin sila pinapalamon para mura-murahin, para maliitin. Diba? Respect their job, respect their... respect them as a person. Kung hindi mo man sila kayang irespeto as someone na equal mo, pero irespeto po natin sila bilang isang tao. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na ang ating pag-uusapan or ang ating pong barkada confession for tonight. Isa naman pong kwento ng buhay ang ating pong isisiwalat sa radyo. Kaya naman, stay tuned lamang mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Multo by Cup of Joe. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibe.

Nga po mga ka-vibes, ang Cup of Joe sa awiting multo. Pero bago ang lahat ng yan, bigyan muna natin ng daan ang ating ka-vibes na si Billy. Sabi niya dito, shout out sa HNDTN Auto Club for a successful EV last Saturday at Old Shell Ayala, Lipa City. Mula yan daw po sa Team Honda Civic. Alright, balik-tugtugan na muli tayo mga ka-vibes. This is MRLD. Sa awiting sandali. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Everyone, you're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And this time of the night, mga ka-vibes, and this juncture of our program, it's time para basahin na po natin ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Ang ating GV Center for tonight ay si Marie. Sabi niya sa kanyang liham, barkada, alak ang inuuna. Interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Well, sabay-sabay po nating alamin dito po sa ating programa. Dear DJ Robbie, ako po si Marie. 10 taon ng kasal. Sumulat po ako tungkol sa mister ko. Dati magkasama kaming nagsisimba tuwing Linggo. Ngayon, ayaw na niya. Tuwing Linggo ng umaga pa lang, umaalis na siya papunta sa barkada. Inuuna pa ang alak kaysa sa Diyos at sa pamilya. Kapag niyayaya ko, lagi niyang dahilan ay ang pagkapuyat at pagkapagod dahil sa trabaho. Pero uuwi siyang lasing na. Mainit ang ulo. DJ, nasasaktan ako. Lalo na kapag nagtatanong ang mga anak namin kung bakit ayaw nang sumama ng papa nila sa simbahan. Mahal ko pa rin po siya, DJ Robbie. Gusto ko lang siyang bumalik sa dati. Paano ko po siya kakausapin nang hindi kami nag-aaway? Paano ko siya maibabalik sa simbahan at sa amin na kanyang pamilya? Nagmamahal, Marie. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Marie. Para sa inyo pong mga suggestions, advices at opinion, ang amin pong hotline number ay bukas na bukas para dyan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Wala masasabi ko lamang sa iyo, Marie. Ramdam ko ang pagod at ang iyong dalamhati. Maraming misis ang kagaya mo. Mag-isang pumupunta sa simbahan habang ang kanilang mga mister ay nasa inuman. Ang payo ko lamang, kausapin mo ang mister mo. Pero kapag hindi siya lasing, sa umaga, habang mahinahon pa kayo, sabihin mo ang iyong nararamdaman. Tandaan mo, huwag kang manunumbat. Sabihin mo lamang na nalulungkot ka kapag wala ka sa tabi niya sa simbahan. At kulang kami kapag wala ka. Huwag mo siyang pilitin. Paalala mo lamang kapag pinipilit, mas lalong lumalayo. Ipaalala mo yung dati ninyong pangako sa Diyos at sa isa't isa. Mas tatatak yun kesa sa sermon. Isa pang magagawa mo ay dalhin ang simbahan sa bahay. Magdasal kayo ng mga bata bago kumain. Maging payapa ka pa rin. Makikita niya, ang kapayapaan ay wala sa inuman. Lumapit ka sa taong nire-respeto niya. sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, o kaya naman sa mismong pari ninyo. Minsan, mas nakikinig ang lalaki sa payo ng ibang lalaki. At higit sa lahat, ipagdasal mo siya. Dahil walang imposible sa Diyos. Mga ka-vibes, sana may natutunan kayo sa kwento ng buhay ni Marie. At para naman po kay Marie at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kaparehas na kasama na sitwasyon kagaya niya, ang atin pong sunod na awitin ay para sa inyo. This is Paninindigan Kita by Ben and Ben.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun? Hala! Nandito na siya! OMG! Tunay nga!
3: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
2: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
2: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
2: Hello Philippines and hello world. Mga ka-vibes and welcome back dito po sa ating programa. This is still Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 8:32 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. Wow, naman. Anyways, mga ka-vibes, bigyan po muna natin ng daan itong ating mga GV sender ha. Mula kay 2827, sabi niya dito, good evening po and happy piyestahan ng Bisperas sa Darasa, Tanawan. Cute ng tinda na keychains and may mga funny and naughty sa Changke. Dito now sa Darasa at merong guest na si Kat na Singers. Thank you. Thank you so much po. 2827 and happy belated fiesta po sa Darasa, Tanawan. Bukas na bukas po ang himpila ng GV99.9 na para sa inyong mga Shanghai. Shanghai at saka sa inyong mga adobo at afritada. Kung gusto nyo lamang naman po magbigay, pero kung hindi naman po at hindi bukal sa inyong kalooban, ay okay lamang din po yan. Maiintindihan po ni DJ Robbie. Mabait ko talaga. Okay, ayon naman dito kay Billy, ang advice ko lang kay ate, mag-usap sila ng mister niya ng maayos. Bumili siya ng isaw at sisig at isang kwatro. For sure, makakapag-usap siya sa'yo. Huwag mo din dalhin ang simbahan sa inyo at hindi mo kaya. Niliteral naman ito. OA naman. Isama mo siya sa playmates para mag-pickleball. Maganda sa katawan ang sports at higit sa lahat. Anli. Toot! O hindi pwede yung sabihin. Basta alam niyo na yun. Ayun, maraming salamat Billy sa iyong advice kay ate. Sana hindi niya yan magamit. Hoy, yung playmates pala is nakapaglaro na ako dyan ng pickleball kasama ng aking mga kaibigan. Shoutout po sa lahat ng aking mga friends na naglalaro ng pickleball. Hindi niyo na ako mayayaya ulit. Hindi siya para sa akin, everyone. Hindi po para sa akin ang pickleball. I don't know then the reason, mga kapatid. Siguro dahil din ako, galing din ako sa isang competitive sport na volleyball. So pagdating ko sa pickleball, parang hindi na siya super intense for me and myself. Gusto ko din kasi ng medyo adventurous, medyo thrilling na laro. Pero I support ha, mga pickleball player. Huwag niyo sana akong i-bash. Hindi na siya para sa akin ha, pero I support my friends na nagpi-pickleball tapos after no, nagsasamgyup. Hoy, yung mga kaibigan ko po, pag nagpi-pickleball, sana naman live healthy na tayo, no? Hindi yung after pickleball, talaga nagsasamgyup kayo. At kung hindi after samgyup, breakfast buffet. Ipapayat. Ito talaga mga kaibigan ko. Hayaan na nga yung mga yan. Anyways, mga ka-vibes, para sa inyo pong mga mensahe, ang inyo pong mga song requests o kaya naman kung ano pa ang gusto nyo sabihin kay DJ Bobby, makasama kayo sa kulitan at kwentuhan ay maaari nyo po yung isend sa ano pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Alright, alright. Anyways, mga kabayas, magtugtog na po muna tayo dahil dyan, narito po ang Eraserhead sa Awiting Harana. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome back sa ating programa. This is Tilbert Kind of Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa mga kabuluan ng Pilipinas. It's 8:41 in the evening. And yes, mga ka-vibes, ito na po ang last push ng ating pong programa for tonight. So I just wanted to say, mga ka-vibes, dahil lunas naman ngayon, no? Na if you wanted to take a break, mga ka-vibes, since apat na araw pa ang inyong lalakbayin, ang inyong sasagupain sa linggong ito, if you wanted to take a break, do it, ka-vibes. Pwede naman kayong huminto ng kahit konti lang or kahit saglitan lang, mga ka-vibes. Then after ma-regain yung strength, after nyong magkaroon uli ng lakas, tsaka kayo lumaban uli ng patas sa buhay. Ganun lamang po yan, mga ka-vibes. Huwag natin masyadong pinapagod ang ating mga sarili dahil baka mamaya tayo isingili ng ating mga katawan. Kayo din, di ba? Imbes na tayo ay magtrabaho para mabuhay, ay tayo, ang trabaho mismo ang papatay sa atin. O, di ba? May ganun yun. So, mga ka-vibes, if you need rest, do it for yourself then, for your own sanity then. Anyways, ladies and gentlemen, gusto ko na lamang po magpaalam. Ay, kung mamimiss nyo ako, pero hayaan nyo na lang yun, mga ka-vibes. Alam ko naman, mamay bukas pa. Di bukas kayong sumama. Dahil bukas po ay makakasama nyo para si DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie, 6 p.m. to 9 p.m. Kaya naman pa ang hinihintay nyo, mga ka-vibes. Huwag na kayo maghintay pa. Charis lang. Maghintay kayo, mga ka-vibes, dahil bukas mula ay makakasama nyo muli ako. Anyways, ladies and gentlemen, ang aking pong bye-bye song, ito po ang awitin ni Sarah Jeronimo'ng Isa Pang Araw. Muli! Po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Niño. Ang El Niño ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Niño. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Niño. Tandaan, sa panahon ng El Niño, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: naradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
1: Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes,
6: 30 anyos. GV99.9.
5: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Ka-vibes, naka-radio ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo,
2: mga kabay!
3: Trentahin na!
4: GB99.9!
3: Trentahin na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
0: Indeed.

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 7:10 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At ako na tayo sa ating headlines, balita. Easterlies at localized thunderstorms, asahan ang pabago-bagong panahon sa Batangas at karamihan ng bansa. 91 days na foreign trips ni VP Sara, posibleng isama sa investigasyon sa unexplained wealth. 5 taong termino ng barangay at SK officials, lusot na sa Senado. 2026 election, posibleng maipagpaliban. 8 arestado at 57 na LPG cylinders na samsam sa operasyon kontra ilegal na bentahan sa Romblon. Mamamalakaya nawawala matapos masunog ang kanyang bangka sa dagat ng Kalatagan, Batangas. Libo-libong Batanggenyo na kinabang sa serbisyo fair ng pamahalaan. At umpisahan natin ang lagay ang balitaan sa lagay ng panahon. Easterlies at localized thunderstorms, asahan ng pabago-bagong panahon sa Batangas at karamihan ng bansa. Ang detalyeng iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, asahan nga ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, Setyembre 15, dahil yan sa easterlies at localized thunderstorms. Ayon sa PAGASA, posible ang panandaliang pag-ulan o pagkulog at pagkidlata at may banta ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa kapag malakas ang pag-ulan. Sa lalawigan ng Batangas, inaasahan ang temperaturang nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius na may 60% ng tsansa ng pag-ulan. Mahina hanggang sa katamtama naman ang hangin mula sa hilaga-hilagang silangan habang bahagyang maalon ang karagatan. Samantala, isang tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang namataan sa silangan ng bansa. Huling namataan ito sa layong mahigit 2,600 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon po sa PAGASA at ang kanilang paalala, manatiling alerto sa mga biglaang thunderstorms, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at gumuho ang lupa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: 91 days na foreign trips ni VP Sara, posibleng isama sa investigasyon sa unexplained wealth. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Posibleng isama ng House Prosecution sa investigasyon ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga hindi opisyal na pagbiyahe sa ibang bansa. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nasa mesa ng prosecution ang pagsusuri na tinatayang 19 na foreign trips ni Duterte na umabot na 91 days sa labas ng bansa na nakalipas ng 2 taon. Hindi aniya ang dami ng biyahe ang tanging tinitingnan kundi ang hindi maipaliwanag at maitugma ang naging gasto sa lehitimong kita at idineklarang ari-arian ng pangalawang pangulo. Tinatayang nasa 4.2 million pesos kada taon ang kanyang sahod bilang vice president, habang nauna nang tinatayang nasa 5 million pesos hanggang 8 million pesos ang maaaring kabuuang gastos sa mga biyahe. Kailangan pa ring matukoy ng prosecution ang eksaktong halaga, pinagmulan at paraan ng pagbabayad sa mga gastusin. Bahagi rin ng pagsusuri ang SALN at iba pang bank, tax at financial records ni Duterte at kanyang pamilya. Nauna nang nakuha ng prosecution ng mga dokumentong ito mula sa Senate Impeachment Court para sa pagsusuri sa unexplained wealth allegations. Samantala, wala pang pinal na desisyon ang prosecution kung isasama bilang ebidensya ang lahat ng naturang foreign trips. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa Digambayan, ipinalilipat si Martin Romualdez sa Quezon City Jail matapos idineklarang stable ng PGH. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
2: Express. Ipinalilipat na ng Sandigang Bayan 3rd Division si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez mula sa Philippine General Hospital o PGH patungo sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito ay matapos ideklara ng PGH na clinically stable si Romualdez at maaari nang ma-discharge anumang oras. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, nasuri siya ng humigit-kumulang 12 doktor at bagamat kailangan pa rin ng gamutan at monitor, hindi na kailangan ng patuloy na confinement sa ospital. Kabilang sa isinagawang pagsusuri, ang dobutamine stress test na naging maayos naman ang resulta. Sinabi rin ni Legazpi na tinatayang 3% kada taon ang risk ni Romualdez na atakihin sa puso, habang nasa 3-5% naman ang panganib ng stroke. Nakita rin sa pagsusuri ang major depression at anxiety, pero walang nakitang suicidal intent. Dahil dito, iniutos ni Associate Justice Carl Miranda ang paglipat ng kustodiya ni Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Sinabi naman ng kanyang abogado na City Attorney Jade Fajardo na igagalang ng dating speaker ang desisyon ng korte at susundin ang proseso. Si Romualdez ay nahaharap nga sa 7.44 billion pesos na kasong plunder kaugnay ng umano'y kickbacks mula sa flood control, infrastructure at iba pang proyekto ng gobyerno noong 2022 hanggang 2025. Kasama rin sa kaso, sina dating ako Bicol Representative Zaldico at dalawang iba pa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, 5 taong termino ng barangay at SK officials. Lusot na sa Senado. 2026 elections, posibleng maipagpaliban. Para sa detalye ng balita. Lusot na sa 3rd at huling pagbasa ng Senado ang panukalang gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK. Sa 13-5 na botohan, inaprubahan ng Senate Bill 2387 ni Senate President Francis Escudero. Tutol dito sina Senator Tito Soto, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Joel Villanueva. Kapag naisa batas, ang nakatakdang barangay at SK elections sa November 2 ay ililipat sa 2nd Lunes ng November 2028. Ang pagkatapos nito, magiging regular na kada 5 taon ang halalan. Sa panukala ng Senado, 2 magkasunod na termino ang magiging limitasyon para sa barangay officials habang mananatili sa 1 termino ang opisyal ng SK. Naaprubahan na rin sa Kamara ang kahalintulad na panukala kaya bicameral conference committee na ang susunod na hakbang para pag-isahin ang 2 bersyon bago ito isumite sa Pangulo para sa lagda. Sa ngayon, ang panukalang batas pa lamang na ito ay hindi pa opisyal na ipinagpapaliban ang 2026 barangay at SK elections hanggat hindi ito nagiging ganap na batas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Oriental Mindoro, number 6 most wanted arestado sa bongabong dahil sa arson. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
2: DJ Frankie, arestado ang pang-anim na most wanted person sa Oriental Mindoro sa isang operasyon sa barangay Mina de Oro, Bongabong, Oriental Mindoro nitong linggo ng gabi, Setyembre 13. Ayon sa pulisya, bandang alas 7:08 ng gabi nang maaresto ang sospek ng Bungabong Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang police units sa Lalawigan at Region 4B. Isinagawa ang operasyon batay sa warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 11 taong 2024 ng Regional Trial Court Branch 41 sa Pinamalayan. Nahaharap ang sospek sa kasong arson o pagsunog sa ilalim ng Presidential Decree 1613 at walang inirekomendang piyansa ang korte. Hindi muna inilabas ng pulisya ang pangalan ng sospek. Nasa kustudiya pa ito ng Bungabong Municipal Police Station para sa dokumentasyon bago iharap sa korte na naglabas ng warrant. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: 12 pa rin ang nawawala sa MV June Aster. Dewatering operation isinagawa sa lumubog na bahagi ng barko. Para sa detalye ng balita. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa Coron, Palawan para hanapin ang 12 na katao na nananatiling nawawala matapos masunog at lumubog ang passenger ferry na MV June Aster. Sinimulan nitong Lunes, September 14, ang dewatering operation sa lower section ng barko para maalis ang tubig at mapasok ng mga rescuer ang mga bahaging hindi pa nasusuri. Gumamit ang mga otoridad ng mga water pump at drum para matuyo ang loob ng barko. Batay sa pinakahuling tala, 76 na ang kumpirmadong nasawi, habang 44 ang nakaligtas, kabilang ang kapitan na hindi pa rin natatagpuan. Gayunman, nagbabago pa ang bilang habang nagpapatuloy ang search recovery at identification operations. Samantala, 20 na bangkay na ang na-process ng forensic teams, kabilang ang pagkuha ng samples at documentation. Pinakita rin ng mga kaanak ang mga litrato ng mga na-recover na labi at personnel na gamit para makatulong sa pagkilala sa biktima. Ayon sa mga lokal na otoridad, pansamantalang inilagak ang mga hindi pa nakikilalang labi sa San Nicolas habang isinasagawa ang identification at DNA testing. Ang MV June Aster ay nasunog noon September 9 habang patungo sa Coron mula Maynila. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng sunog na ayon sa paunang pahayag ng Coast Guard ay nagsimula umano sa cargo hold. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. 8 arestado at 17 LPG cylinders na samsam sa operasyon kontra ilegal na bentahan sa Romblon. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
2: DJ Frankie, sa Lalawigan nga ng Romblon, 8 individual ang inaresto sa magkakahiwalay na entrapment operations sa laban sa umano'y ilegal at hindi otorisadong pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng peking LPG products sa 4 na bayan ng Romblon nitong Setyembre a 12. Isinagawa ang mga operasyon sa Romblon, Look, Odiongan at San Agustin, patuwang ang mga kinatawan ng isang oil company brand protection team. Ayon sa mas bagong ulat ng Romblon Police Provincial Office, 57 LPG cylinders ang kabuuang nasamsam sa mga operasyon. Kabilang dito ang gasol cylinders na umano'y walang tamang valve seal at may peking marka at seal. Agustina, kabilang sa mga nasamsam ang 17 cylinders, habang 23 naman ang na-recover sa Odiongan. May mga operasyon din sa Look at Romblon Town na nagresulta sa karagdagang mga pag-aresto at pagkumpiska ng LPG cylinders. Nahaharap na ang mga suspect sa posibleng paglabag sa Intellectual Property Code, LPG Industry Regulation Act at batas laban sa ilegal na kalakalan ng petroleum products. Patuloy naman ang investigasyon at paghahanda ng mga kaso laban sa mga naaresto. Itinuturing silang inosente hanggang hindi pa napapatunayang nagkasala ng korte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: 40.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam. 3 arestado sa Baybas sa Taytay, Rizal. Para sa detalye ng balita, tatlong hinihinalang drug suspect ang arestado matapos makumpiska ang tinatayang 40.8 million pesos na halaga ng shabu sa isang Baybas operation sa Sikyudulong, Bangyad, Barangay San Juan, Taytay, Rizal, madaling araw nitong Lunes, September 14. Ayon sa PDEA, nakilala ang suspect na si alias Jogen, 32 years old, Mohammed, 31 years old, at Edniel, 43 years old, pawang residente ng Barangay San Juan. Tinatayang 6 na kilo ng hinihinalang shabu ang samsam sa operasyon. Kasama rin sa mga na-recover ang isang M1 carbine, isang M16 rifle, 4 na 45 caliber pistol at ilang magazine. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa RA9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA10591 o Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, hindi nagtatapos sa 3 pagkakaaresto ang kanilang operasyon. Patuloy nilang tinutukoy ang mga taong nasa likod ng transaksyon at mas malawak na network ng ilegal na droga. Samantala, nakalusot naman at patuloy pang hinahanap ang 4 na suspect na si alias Abdila. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Mamamalakaya, nawawala matapos masunog ang kanyang bangka sa dagat ng Calatagan, Batangas. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, patuloy nga ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa isang 47-anyos na mangingisda na nawawala matapos matagpuang nasusunog at walang sakay ang kanyang bangka sa karagatang sakop ng Calatagan, Batangas nitong Linggo, Setyembre 13. Ayon sa Philippine Coast Guard Batangas, namataan ng mga lokal na mangingisda ang nasusunog na bangka na 11-3, humigit kumulang 500 kilometro timog kanluran ng Cafe Santiago Lighthouse sa Barangay Bagong Silang. Inilan nila ang bangka patungo sa Pampang upang maiwasan ang panganib at ma-verify ang insidente. Kinilala ng pamilya ang nawawalang mangingisda na si Celedinho Hernandez, residente ng Barangay Tanagan. Ayon sa kanyang pamilya, umalis siya ng bahay bandang 6 ng umaga para mangisda, ngunit hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin natatagpuan. Nananawagan naman ang Coast Guard sa mga mangingisda, boat operator, coastal residents, resort at beach establishment owners na agad mag-report kung may makikitang anumang impormasyon o posibleponan ni Hernandez. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: 4-story commercial building, tinupok ng sunog sa Lucena City. PFP personnel na sugatan. Para sa detalye ng balita.
3: GV Balita Express.
1: Isang tauha ng Bureau of Fire Protection of o BFP ang bahagyang nasugatan matapos makuryente habang rumorespende sa sunog na tumupok sa isang 4 na palapag na commercial building at may mga katabing establishmento sa Enrique Street, Barangay 4, Lucena City, Quezon. Ayon sa ulat, dakong 5 ng umaga nang sumiklab ang apoy sa isang Oro Supply Store at 11 stalls ng dry goods. Agad namang isinugod sa ospital ang BFP personnel na kinikilalang si FO2 Andy para sa medical treatment. Idineklarang fire out ang insidenteng bandang 7 ng umaga. Tinatayang mahigit 1 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Habang patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sandi ng sunog. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. 3 police sa San Nicolas, sa Batangas, sinusuri sa umano'y ilegal na pag-aresto sa mangingisda. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express.
2: Sinusuri na ng National Police Commission o NAPOLCOM Calabarzon ang naging papel ng 3 police sa San Nicolas Police Station sa umano'y ilegal na pag-aresto sa isang 33-anyos na mangingisda na nagsabing siya ay binugbog sa loob mismo ng police station. Ayon kay NAPOLCOM Calabarzon Regional Director Owen De Luna, magsasagawa sila ng validation at makikipag-ugnayan sa magkabilang panig kabilang ang mga police na nadawit. Ang mangingisdang si Jeric Mateo ay umano'y kinasuhan ng pagnanakaw ng copper wire mula sa truck na pag-aari ni San Nicolas Mayor Lester De Sagun. Ayon kay Mateo, binugbog siya ng alkalde bago siya ikinulong ng mga pulis. Bukod dito, sinabi rin ni Mateo na tinangka siyang taniman ng ilegal na droga. Ngunit matapos ang paunang pagsusuri ng piskalya, Siya ay pinalaya dahil umano sa mga questionableng ebidensya at irregularidad sa proseso ng kanyang pag-aresto. Mga aligasyon pa lamang ang mga ito at patuloy pang bineberipika ng mga otoridad. Samantala, kinumpirma naman ng mga opisyal na si Lester de Sagun ang kasalukuyang mayor nga ng San Nicolas, Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Dalawang dredging machine ipinadala sa Pansipit River para bumaba ang banta ng pag-apaw ng Taal Lake. Sa detalye ng balita, umaksyon na ang lokal na pamahalaan ng Tanawan City at Talisay kasama ang DPWH at Environmental Group para tugunan ang pagpapatuloy na pagtaas ng tubig sa Taal Lake na maaaring magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Pinangunahan ni 3rd District Congressman King Colyantes, Talisay Mayor Nestor Natanawan at Tanawan City Mayor Sonny Colyantes ang inspeksyon sa mga lugar na apektado ng mataas na water level. Ayon sa mga opisyal, umabot ng mahigit isang metro ang itinaas ng tubig kumpara sa dating normal level. Bilang agarang hakbang, dalawang dredging machine ang na-deploy sa Pansipit River sa koordinasyon ng DPWH para alisin ang putik at iba pang baras na maaaring humadlang sa pagdaloy ng tubig palabas ng Taal Lake. Humiling din si Congressman Colyantes kay DPWH Secretary Vince Dizon ng karagdagang dredging at desilting equipment. Mahalaga ang Pansipit River dahil ito ay naging isang outlet ng Taal patungong Balayan Bay, kaya layunin ng paglilinis na mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng baha sa paligid ng lawa. Samantala, alert level 1 pa rin ang Taal Volcano ayon sa pinakahuling bulletin ng PVOX, kaya patuloy ang kanilang monitoring sa bulkan at kaugnay na panganib. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating Good Vibes Balita. Libo-libong Batanggenyo na kinabang sa serbisyo fair ng pamahalaan. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, libo-libong Batanggenyo nga ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo at ayuda ng pamahalaan sa isinagawang serbisyo fair kahapon Setyembre 14 sa Kapitolyo ng Batangas. Pinangunahan ito ng pamahalang panlalawigan ng Batangas katuwang ang iba't ibang national government agencies bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong September 13. Dumalo sa aktibidad si Executive Secretary Ralph Recto kasama ang mga department heads, miyembro ng sangguniang panlalawigan at mga opisyal ng iba't ibang ahensya. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno at matiyak na mas maraming Batanggenyo ang makikinabang sa mga programa at tulong na kanilang kailangan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:32 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ugaliing nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kablang linya, DJ Joey Boy, only here sa GV 99.9, your good vibes.
3: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
4: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
5: Hello, I'm on the radio with T-Pain.
4: How's it going?
5: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
4: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy.